o ba je nkan na lo gbojule to so we pe oni igbala je ki o yi o we pe an se anu itore anu afun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti e je ko yi wa ninu korinti kini ori ketala ese iketa oni bi mo nfi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si nfi ara mi fun ni lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o nti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wipe mo madura agba mo ngba awe mo ngbadura ni igba gbogbo se o mo we pe awon omo israeli awon na on gbadura won si ngba awe sugbon ese ko kuro lowo won yi ni olorun fun ara re lo fi won sun to si npe won ni ja we pe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo we pe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si lesin ni o eyi o tumo si we pe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala to to ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacob ese won gbo ise esin won sugbon sibe won je elese gbo bi won tin tiraka ti won se wahala nipa ise esin sugbon sibe sibe igbala ko ti je ti won ninu ese ikeje oni sugbon won wa mi lojojumo won si ninu didun lati mo ona mi bi orile ede ti se ododo ti ko fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a ma se inu didun ati sumo olorun won wi pe ni ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri won je ni to ngba awe to si ngbadura sugbon a so fun wa wi pe ki awon ajihin rere awon woli ti bibeli ki won ki o ke rara ki won ki o ma se dasi ki won ki o gbe ohun soke lati fi ese lati fi ire koja won lati fi han won je ki o yo nigba na we pe mo ngbadura mo ngba awe mo lo si lesin eyi o so wi pe o ti di eni igbala ikarun awon miran ma nro wi pe bi a ba je ni to nla ala ala tamata se a si riran a nso tele eyi je wi pe boya nigba na ati ni igbala ranti wi pe farao na la ala Nebukadnesari papa la ala shoranti aya pilatu oun papa ni ala ala awon wonyi ala awon ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gbani kuro lowo ese ko je ti won bi a ba nso nipa asotele ko si asotele ti o le so loni to ju ti balamu ariran lo oun na sotele o ti le gbadura we pe oun fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku elese nitori be o ye ko ye wa wi pe mo nlala mo riran mo so tele emi ngbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omolu abiti ki ja omolu abiti ki binu sugbon nitoto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu ntenomo pe oun fe fun enikokan wa ikeje ki se wi pe mo je oloye ninu ijo bi baba egbe bi diakoni bi le reader lai di atunbi tabi ki eniyan ki o ko ile isin opolopo lo sese fun won lati ko ile isin lai fi ese sile lai ni igbala awon miran ti le ma ngbeja esin won ni bi o ba bu igbagbo pere o ri popa oju omi iyen o so wi pe o ti di eni igbala ohun ti a n pe ni igbala ni we pe ki olorun fun ara re pelu ore ofe ati pelu eje ti jesu ta sile lori oke calvary ki o wo ese renu ki o so di eni otun eda otun ye ki a tun ka lekan si ninu matthew

yanu nitori be e ma se je ki okan yin daru egba olorun gbo egba mi gbo pelu egba Jesu Kristi gbo pelu ini Jesu Kristi nso fun wa ki se be nikan wo Thessalonica keji ori kini ese ikeje Thessalonica keji ori kini ese ikeje ati fun eyin ti a npon loju isimi wa isimi pelu wa nigba iparahan Jesu Oluwa lati orun wa lati ninu owo ina pelu awon angeli alagbara re oni awa ti a npon loju awa ti a ni wahala awa ti a dayapo ki asimi ninu ileri Olorun ki asimi pelu awon ayanfe ki asimi pelu awon eniyan mimo ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a ma ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbo aniyan wa le Oluwa nitori ohun se itoju wa wo Peteru kini ori karun ese ikeje Peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gbo aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa je ki a wo ori Dafidi ori ogofa lekan ori Dafidi ori ogofa lekan eyi ni ni okan eji okan lati ese ikini emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iran lowo mi tin wa nihi ni olorin Dafidi lo so fun wa wipe nigbati ko si iranwo ninu aye nigbati ko si iranwo ni isalele nigbati ko si iranwo ni ogun nigbati ko si iran lowo lodo awon eniyan wipe ohun o gbe oju si ori oke won ni nibi ti iran lowo yo ti wa iran lowo mi ti owo Oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa iyo ni o ye ki o je itileyin fun eni kokan wa iran lowo mi ti owo Oluwa wa Oluwa ti ki ba ti Oluwa ti oro re ki ye Oluwa ti ileri re ki ta se iran lowo mi o ti owo Oluwa wa Oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi Oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo asuro fun Olorun ti ki yo le se rara ko so to suro fun Olorun lati se ni ese keta ohun ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o npa omo ki o to gbe kiyesi eni ti npa Israeli mo ki to gbe be ni ki sun Oluwa le olupamo re Oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osopa nigba oru Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo iba se ibi ajakale arun iba se ibi aisan iba se ibi airije ibi airimu ibi iyan ibi ogun abele Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan re mo Oluwa yo se pa alo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai eje ki a dide ki a so fun Olorun wipe ireti wa wa ninu Olorun eje ki a dide ki a gbadura si Olorun ki a ke pe Olorun bi o ba ti je apeyinda bi o ba ti je awon ti o tun pada lo si odo awon emi abokulo ti o tun pada lo si odo awon oso ati awon aje ti o so wipe ohun wa omo kaakiri ohun wa ise kaakiri ohun wa dukia aye yi lodo awon esu ati awon emi esu so fun Olorun wipe oronuko ada lati isinsin lo wipe iwo ma goju re si ori oke won ni nibi ti iran lowo re tin wa wipe lati isin lo iran lowo re yo ma ti odo Oluwa wa ati wipe o yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo
ni akoko wahala yi ni akoko inunibiri ni akoko ikoju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki agbekele olorun eje ki asimile oluwa eje ki ko gbogbo aniyan wa ki a kole oluwa eje ki agbadura pelu igbagbo ki a mo wi pe olorun fun ara re ti o da orun ati aye o tobi to lati gba wa o tobi to lati pese fun wa o to o si ni nkan to lati pese fun wa eje ki a so fun olorun we pe a o gbekele a o din a o duro ti titi de opin ki a mo wi pe bi ekun tile pe ki a lekun ayo n bo li oworo re ati pe jesu eni ti a reti ni pe de bi o ba si ti de yo ko awon ayan fe lo si ile ogo rodo olorun bi agbelebo jesu kristu ni yo so fun wi pe ninu wahala inu aye yi ninu ikoju inu aye yi wi pe o duro pelu olorun o si fori ti titi de opin ati wi pe ire ofe olorun yo wa pelu re olorun yo si ma pa omo yo ma toju re yo ma pese fun o ni kikun lati inu oro re ninu ojo so fun olorun wi pe igbekele re wa ninu olorun wi pe igbekele re ko si ninu ohun aye yi ko si ninu awon agbara okunkun inu aye yi ko pe igbekele re o wa ninu olorun nikan soso.

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe loni we pe a tun pejopo. Lese Jesu Kristi, olukonla ati olugbalawa. Anbebe we pe bi ati pejo loni, emi atorun wa fun ara re. Ti se emi mimo ti Olorun yo ko wa. Yo la waloju, lati je ke ri ohun ijile ninu oro Olorun ti anka ati wipe ki owo Olorun ika Olorun ki o kan kan won yi si o kan aya wa ki a ba le gbe igbe aye ti yo te Olorun Olorun ki a ba le gbe igbe aye ti o fi wa han gege bi eni bi ti inu Olorun adupe wipe e ti gbo ti wa loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni antesiwaju ninu eko wa lati iwe Kolose eyi ni epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ori keta ese ikejo si ese ikokanla lanka ti a se fe keko ninu re. Mo beyin wo pe ki olukuluku wa ki o ma si bibeli wa bi ati n pe awon ori ati ese bibeli te o ma ka mo si n gbadura wo pe ki Olorun emi ti kara re ki o salaye awon nkan wonyi fun wa ni kikun ki igbesi aye wa ki o ba le ba eri ti a n je ninu Kristi ki o ba le ba mu o je eko ti o se pataki fun wa lopo lopo nitori be o ye ki a fiye si awon nkan ti a n gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu wa nigba kan Kolose ori keta lati ese ikejo sugbon nisisiyi e fi gbogbo won yi sile pelu ibinu irunu aran kan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re e si ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti aso di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da nibi ti ko le si heleni ati Jew ikola ati aikola alaigbede ara skitia eru ati ominira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo bi mo se so tele tele awon oro ti a ka won yi won je oro ti o jinle popo won si je oro ti o ti enu aposteli jade gege bi ati dari re lati odo emi mimo o fi eto igbala ti Olorun se ti o si se asekun re ni ori oke Calvary nigbati akan Jesu Kristi ma gbelebo o fi kan won yi han fun wa o si je ke amo wi pe bi abati di ti Olorun wi pe a o di eni titun awon iwa atijo ise atijo ogbologbo okunrin ni we pe a o bo sile a o si gbe okunrin titun wo bi abaso wi pe a bo ogbologbo sile a si gbe titun wo Paul apostle bi emi Olorun ti dari re o nse apejuwe fun wa ni ona ti igbe aye onigbagbo ti o le ye wa o se apejuwe gege bi ati ma nwoso lara aro we pe bi a ba ti ji wi pe ohun kan la ni lati se a o bo aso ogbologbo a o bo sile eyi ni ni aso ti a o le wo jade a o bo sile a o we bi abati we ti ara wa si ti mo a o si gbe aso titun wo aso titun yi bi abajade sita ni awon eniyan ni won ma fi mo iru ise ti a nse o sese bi abari omo ogun yo bo aso ti awon eniyan ma nwo yo bo sile yo gbe aso omo ogun wo tabi eni ti nse olopa bi abari olopa ni gboro ohun ti a fi nda mo bi a o ti e pade ri bi a o ti e moruko e bi a o ti e mo ile iwe to lo bi a o ti e mo igba to gbase olopa bi a ba ti ri ni gere ti a ti ri pelu aso ti o wo ati fi aso yi ati fi da mo awon elomiran boya won seso ni awon ile ise tabi won seso ni awon adugbo bi abati ri aso ti won wo ni a ma mo we pe won je eni ti o je asesho tabi eso awon elomiran o sese ki o je wi pe ile ita unje ni ita ni won tin sise awon ti won si sise ni iru be igba miran ni a ma ri won wi pe o ma ni iru aso ti won wo tabi awon dokita ti oyinbo bi a ba ri won pelu aso ti won wo a o ti mo wi pe eni yi je dokita tabi elomiran wi pe o je nurse tabi wi pe eni kan je agbebi eyi ni apere ti paul apostle ti o nse fun wa wi pe awa paapa o ye ki a mo wa bi a ba njeri wi pe ati di ti olorun bi a ba njeri wi pe ati ba jesu christ pade bi a ba njeri wi pe ati di eni igbala o ni ijewo igbagbo wa yi ati eri ti a nje ti a so fun awon elomiran o ye ki won ki o le mo wa nipa ohun ti a ti bo kuro ati eyi ti a tun gbe wo eyi o so nipa ti aso eyi ti a hun tabi eyi ti a ran ti a gbe wo eyi o so nipa awon akole ti awon eyan ma nko sori awon kada awon kekeke ti a ma nle mo aya awon nkan ti a nso nipa re won je awon iwa tuntun eyi ti o je wi pe agbewo ki a to ma tesiwaju je ki n fi han o ninu oro olorun wi pe bi a ba nso nipa igbala bi a ba nso nipa iwa titun iwa mimo bi a ba nso nipa wi pe a ti ba olorun laja a ti dari ese iwaju wa opolopo igba ni bibeli ma nso gege bi eni ti o gbe aso wo nitori be ki o ye wa wi pe gba ti a ba nso oro igbala gba ti a ba nso oro iwa mimo o dabi eni wi pe a gbe aso titun wo bi a ba nso nipa iwa ti ko dara ati iwa ti eni ti ko mo olorun ohun ti a nso na ni wi pe iru eni be o ti ni aso ti ko dara gba ti o ba to olorun wa a bo aso yi a bo sile a wa gbe aso miran wo je ki n se apejuwe fun o ninu iwe woli Isaiah ori kerinlelogota ese ikefa fiyesi daradara o gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe nihi ni a nso nipa iwa awon ti ko lọlọrun iwa awon ti ko ti ni igbala iwa awon ti a ko ti wenu mo kuro ninu ase won o nso wi pe ododo ti won sogo ninu re ododo ti won gbekele ise ti owo won ti won simile wi pe yo gba won la o dabi akisa elegbin se oyi oni sinsin wi pe bi a ba ti je bi a ba je eni ti ko mo olorun tele tele awon iwa ti a hu won dabi akisa elegbin niwaju olowa nitori be ni a fi so wi pe bi a ba ba jesu pade akisa ti a gbe wa ki a to wonu irere a o bo awon nkan won yi bi elegbin a o bo won kuro a o ju won sonu a o gbe ohun titun ewo titun a o gbe won a o gbe won wo ye ki a tun wo apejuwe miran ninu Luke orike dogun Luke orike dogun an wo lati ese ikokan lelogun omo na si wi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni iwaju re emi ko si ye le eni ti aba ma pe le omo re mo sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo sori ohun ti o nso emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se omo wi pe eni ti an soro re yi ni an pe ni omo onina kuna nigba ti o de aso egbin lo wa lara re awon aso egbin won yi ni won se apejuwe ibinu ija irunu arankan ati wi pe iru eni yi o kun fun ese popo popo sugbon bi o ti wa sodo olorun abo aso egbin abo kuro awa fi aso ayo aso titun agbe wo je ki a pada si Isaiah ori ikokan leni ogota ori ikokan leni ogota ese ikewa emi o yo gidi gidi ninu olowa okan mi yo yo ninu olorun mi nitori o ti fi agbada wo mi o ti fi aso ododo bo mi se ori nisinsiyi wo kini yi ohun ti olorun ba wa so oni wi pe bi abato olorun wa aso ogbologbo aso iwa atijo aso irin atijo aso ijeun atijo aso ise atijo a o bo won kuro a o si gbe aso titun aso ayo aso ododo a o gbe wo ye ki a tun wo iwe ifihan iwe ifihan an toka si awon ese bibeli yi ki o ba le ye wa dara dara ohun ti an keko nipa re loni ye ki a wo ifihan ori kokan din logun lati ese ikeje eje ki a yo ki inu wa ki o si dun gidi gidi ki a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odo agutan de aya re si ti mura tan ohun ni a si fi fun pe ki o wo aso ogbo wiwe ti o funfun gbo nitori pe aso ogbo wiwe ni ni se ododo awon eniyan mimo se ori ohun ti a n so nihin bi abari obinrin kan ti a fe sin lo si ile oko bi obinrin yi bi o ba ti mura sile fun ojo igbeyawo awon aso ti o ti n wo tele tele awon aso ilosi aso ti o ti n lo ninu ile abo won kuro atun ara re se awe dara dara a si wa mu aso titun igba miran a je aso ti o funfun gbo awo nigba ti o ba wo iru aso yi o mura sile lati lo pade oko re a n so fun awo pe bi ijo ti je iyawo odo agutan iyawo Jesu Christi awa ti a mura sile fun igba soke awon eniyan mimo awa ti a mura

0: Wanle. Kaje ki awon mo roju wanle. Sugbon oko ti a fe ba soro. Boya a fe bere owo obe ni. Boya a fe lo soja ni. Tabi boya a fe so fun pe ah ikan ninu awon omo o ma da be ni po ngbona die. Bi ati de waju oko ni a ri pe oju oko faru. A ti ri pe bo ti nse tele ni yi. Gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada. Oni ki a fi ibinu sile o. O si ni ki a fi irunu sile. Awon elomiran bi a o ti soro meji meta won tin to tosoke won tin foju gba o da bi eni wi pe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo npe ara wa ni ara ninu oluwa kilode to je wi pe bi abati soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a o ni le ba soro ati dabe arabirin kila so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be kilode o nso fun wa o ni bi abati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re kilo to nfa ibinu laarin awa omo olorun kilo nfa irunu laarin awa omo olorun kilo nfa aran kan bi abaso nkan o se se gege bi eni eleran ara bi atile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti Jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada o ti mo nso ni wipe bi abati ni igbala alaafia olorun awo nu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri wipe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo Jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada andro de ojo ajinde to je wi pe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisisin na ti ati di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wi pe a nsoro laarin ara wa sugbon ohun ti a n so yi ki o dabi eni wepe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o wepe ki se wepe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon wepe ko dun mi ko dun mi sugbon a se to n soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se n so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko o ji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wi pe a o ni nkan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ko omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si won nitori wi pe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o se se ki o je wi pe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o se se ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o ti le so oro kan si o lai kiye sara oro isi du o de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wi pe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi o ni pa mi iru eni be se ki se wi pe agbin kankan sinu ti a fi n binu
1: ti a fin korira oko en mo ti mo wepe gege bi onigbagbo mi o ni ko le gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wipe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo a ko dara be bi abati di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti ye ka gbo yi si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti akọ si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti akọ si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto ohun ti a gbe laruge ohun ti o je wi pe bi a ba tin kan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro etiju ohun ti a n pe ni oro etiju ni oro agalamasa oro ko bakungbe oro ti o ma n dabi eni pe awon tinu aye won ma n rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se a mo we pe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma n lo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sa si ita gbangba nitori pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wi pe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won si sin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun eni keji yin awon elomiran won o mo sai da won so wi pe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wi pe arabirin nibo le fe lo in ba da lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo ko ba mi ro iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo n lo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi a da be ni pe mo je boy boy eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi nbi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ki a ma so pe aje oni igbagbo ki a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe baale mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wi pe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni ara ile bi baale mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju ile mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de to ma so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won e ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po pupo ju nitori o lo je ki npe iro lo npa awa ti a so pe a je onigbagbo ba la tun se n ba iro lenu wa ko ye ko ri be o ni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo romu ori kefa romu ori kefa lati ese ikefa nitori awa mo eyi pe a kan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo ohun kan na ni eyi n so fun wa ninu efeso ori kerin efeso ori kerin ese ikejilelogun pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi efekufe etan se oye onisinsiyi okan na ni bibeli ibaje kolose lati nka ibaje romu lati loka ibaje efesu lati nka okan na ni oro olorun eyi ni olorun fe aba wa ni ijo ni ilu eko nihin tabi ijo ni ilu ibadan tabi ijo ni ilu ibomiran
0: oro olorun okan na ni eko oro olorun okan na ni je kin tun so papa o sese se amo wi pe ki se deeper ni ijo kan soso ti o wa ni gbogbo aye o sese ki eyan ki o ma wa si deeper tabi ke elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsinyi ohun ti paul n so fun awon ara kolose ohun lo so fun awon ara efesu ohun lo so fun awon ara romu tun ka ese ikejilelogun yi pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife ku fe etan ese iketalelogun ki ese di titun ni emi inu yin lati ese ikejidinlogbon ki eni ti n jale ma se jale mo se o ti gbo eni ti o ti wa ni iwa ki o ma fowora ki o ma fe ki o ma mu nkan nkan ti elomiran o ni eni ti o ba ti n se be tele tele ki o ma se be mo bi o ba ti ni igbala eita ori bi naira kan lori benchi ngba to wa si ile esin o si mu naira kan yi se o ro we pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe e sibe nitori be o ni ki eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ki le ri je nbe yen o kini kin je nbe yen o nkan to nse niyan ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele tele gege bi alai gbagbo ohun ta ma nse ni pe a ma fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole o ma nfese rale kaakiri ni ibodo ko lati wo nkan to bo se lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi to ko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisiyi o ni awa ta n jale tele tele ka ma tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o to mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye ibi ti won kowo si ibi ti won ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo fe tele tele niyi gege bi elai gbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wipe sibe sibe o tun lo nye apo oko wo o tun lo nye ibi ti won ko nkan si wo boya wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fun oko re bawo ni o se le so wipe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo awa ti o je pe tele tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to oja tele tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale bakan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibi ise ni ago mesan a so pe a de ago ise ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu o no ye ki iyipada ki o wa o ye ki a bo akisa elegbin ti atijo o ye ki a bo won sile eni tin jale ki o ma se jale mo sugbon ki o kunkun ma se laala ki o ma sise ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki ohun ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idi baje kan chenu yin jade ewo ni an pe ni oro idi baje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba da bi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan position le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idi baje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe aran ti ile bi to n ti wa a mo wi pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafra fun mi kin lo ede yi o da bi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o da bi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o da bi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wi pe iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be oni nitori be oni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon ti n gbo e ma se se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu gbogbo aran kan olorun ti ko opolopo nkan sile fun wa to je wi pe bi a ba nka won bi a ba bojuto won bi a ba nse won ile wa yo toro olorun ti fun won ni opolopo ase opolopo ilana to je wi pe bi eni kokan wa bi a ba nji laaro ti a fi oro olorun se dingi ti a nwo ti a si fi diwon igbesi aye wa alafia yo wa ni idile wa bi aba mo pe ki oko ti ko to ba yawo soro wi pe a o gbodo ni iwa kikoro a o gbodo pon obirin yi loju a o gbodo fi ibinu ba iyawo lo a o gbodo fi irunu ba oko wa lo a o gbodo ni ariwo ninu ile wa se to je wi pe oko ati iyawo n soro atun gbo ni ile kerin ile karun won so pe lagbaja tun ti de o pe o fe lu iyawo e pa lose to koja won si lo won n lo church o won ka bibeli ju kini lo ṣugbọn bọ ṣe ka bibeli to sibe sibe ija okuro ariwo okuro laarin won ko ye ko ri be oni gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu aran kan e ma sore fun eni keji yin eni iyonu e ma dariji ara yin gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run nínú kristi ti dáríjì yín ó ní ká máa dáríjì ara wa nínú ìjọ ká máa dáríjì ara wa nínú agboolé ká máa dáríjì ara wa níbi iṣẹ́ kí a máa dáríjì ara wa pẹ̀lú àwa àti aládùúgbò kí a máa dáríjì ara wa gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run nínú kristi bí ó ti dáríjì wá yẹ kí a ṣe kíákíá kí a lọ sí ìkórí kejì àwọn ìwà ọkùnrin titun èyí jẹ́ wípé àwọn nǹkan ògbólógbò àwọn àkísà ìgbín àwọn ìwà àtijọ́ kí a bá wọn sílẹ̀ kí a jù wọn dànù kí a rí wípé ìwà ọ̀tún ìrìn ọ̀tún kí a rí wípé wọn jọba ní ìgbésí ayé wa èyí ni ó yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run wo kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹwàá ẹsì ti gbé ọkùnrin titun ni wọ̀ ẹsì ti gbé ọkùnrin titun ni wọ̀ èyí tí a sọ di titun ní ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòrán ẹni tí ó dáa ẹsì ti gbé ọkùnrin titun ni wọ ohun tí a ń sọ níhìn-ín a ń sọ gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe bí ènìyàn ṣe máa ń wọṣọ nígbà mìíràn bí a bá ti rí ẹnìkan tí a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹni yìí kí a tó mọ̀ a rí iwé pé ìrìn tó máa ń rìn ìrìn ìdọ̀tí ni aṣọ tó máa ń wọ̀ aṣọ mìíràn ó lè jẹ́ aṣọ tí ẹnìkan bùn aṣọ tí ẹnìkan fún aṣọ yìí ó ṣeéṣe kí ó ti ya díẹ̀ tàbí kí ó ti dọ̀tí díẹ̀ ó ṣeéṣe nítorí ẹni yìí kò ní ìmọ́tótó ó máa ń rin ìrìn ìdọ̀tí bá a bá tiẹ̀ ti rí àwọn lágbájá nìyẹn bó bá jẹ́ obìnrin ni kò jẹ́ tún irun ẹ̀ ṣe kò jẹ́ fọ ẹnu láàárọ̀ kò sì jẹ́ wọ aṣọ tó dára bí a bá ti rí àwọn lágbájá nìyẹn bí tiẹ̀ ti rí nìyẹn ba ti e fun laso eni irin idoti koko lowo e sugbon eni yi ni ariwo pe boya o di onigbagbo bi o si ti di onigbagbo a o mo igba ti o di onigbagbo yi ati kuro ni adugbo ibi to ngbe ki se be nikan o wa ti loko olorun wa tun ti se lore to je wi pe o ni oko ti o di ajeseku to ni die lowo o si tun wa ti ko iwa imototo eni yi nitori wi pe o ti loko ati kon ni iwa imototo iyi pada ti de ni osose atu irun we se ni ojojumo aro amu ohun ti a fi nfonu a fo enu ati wi pe aso to wa wo nisisin yi nitoto lo je aso ewon tun won si sugbon won je aso ti o je ki o wa ni imototo bi o ba ti nbo lokere boya a o ti ri fun ebi odun kan tabi odun meji awari o je eni ti a o le damomo awa so wi pe abilagbaja ni abilagbaja ko o tun wa ti yan fanda fanda awa duro atejumo o wa ki wa pe arabirin e ka ro atabi e ka san tabi e ka le o abiwo ni abiwo ko emi ni ki lo de so fun mi joko pe tan fun yin bawo ni nkan se yi pada o kin rin bayi ri ololorun lo da mi lola Olorun lo mu yi pada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nakuna la je tele tele awa ti di iyawo Jesu Kristi awa ti ati dalola ti ati dariji awa ti ati mu egbin ti ati mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to ati di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a da bi eni wi pe a oni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe Efesu le kan si Efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti Olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be sini rin irin otun ki a be sini hu iwa otun ninu Romu ori kejila Romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni iro inu yin ki eyin ki o le ri idi ife olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa we pe olorun fe ki a dabi Jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti a nso ti a nse ki a dabi Jesu Kristi nitori be o ye ki iye pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi iye pada yi ba farahan ni toto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan ye ki a lo si Kolose ori keta ese ikokanla Kolose ori keta ese ikokanla nibi ti ko le si Heleni ati Jew ikola ati aikola alaigbede ara skitia eru ati omnira sugbon kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihin ni Paul tun ti wan so nkan miran fun wa o je ohun ti a menuba lana ninu isin wa ti ojo aiku o nso fun wa wi pe nigba ti a ba ti ba olorun pade nigba ti a ba ti di eniyan olorun eniyan mimo wipe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wipe a o wo won pale o nso nihin o fi awon nkan meji meji o fi won wera won o si nso fun a wipe awon idabo ti o ti wa laarin awon nkan meji meji meji won yi wipe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti Heleni ati Jew bi aba nso nipa Heleni eyi nso nipa awon Giriki sugbon ni edi ti o le yi o daadara won ma won pe won ni keferi awon Jew won ma pe gbogbo awon eniyan toku won ma pe won ni keferi won ki da si won oni sugbon bi eni ti an pe ni keferi tele tele ati eni ti an pe ni Jew bi o ba ti mo Olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele a mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti akonila ni awon Jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon Jew ti won se se o si won ti won so wepe won ko se dara dara o ni bon ba ti mo Jesu ati eni to ti kola ati alaikola won di kan a oni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi ba kan na bi won ba ti mo Jesu Christi awon nkan ti o da bi eni wo pe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se ni ti o fun won se abe isinru won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba Jesu Christi pade won di okan na e la nso fun wa wi pe bi a ba ti mo Olorun wi pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun wi pe Christi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin enikokan wa ati ninu enikokan wa gbogbo wa yo fun sokan papo a o ni Olorun kan Christi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu Jesu Christi yi ni Olorun ko wa loni nisisiyi o ye ki a dide duro ki a so fun Olorun wi pe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wi pe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun Olorun wi pe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa papa ni bi a se n ba eni kokan eni keji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a n se ki a bo awon ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a so won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbesi aye wa o ye ki a gbadura o so fun Olorun ba Olorun soro se awon nkan ti a n daruko won yi se won si wa ni igbesi aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo onigbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbogbona enikan si eni keji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e kori be e je ki a so fun Olorun gbadura so fun Olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ikokoro ni igbesi aye wa bi a ba je olooto bi a ba je olooto ti a so fun Olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba eni kokan wa
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́, a dúpẹ́ wípé àwa níhìn-ín, àwa síhìn-ín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀yìn wípé kí ẹ̀mí mímọ́ yín kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tí a ó kà àti ọ̀rọ̀ yín tí a ó gbọ́, kí a ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ tòótọ́ nínú Kristi. À ń bẹ̀yìn wípé okun àti agbára láti sinmi lé yín, láti jẹ́ ti yín nítòótọ́, àti láti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà yín. Ẹ fi fún olúkúlùkù wa bí a ó ti máa wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀yìn wípé kí ẹ jẹ́ kí a jẹ́ èlé ti ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe àwọn tí ẹ ń béèrè lọ́wọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún fún wa ní àǹfààní láti wà papọ̀ nínú ìsìn àwa elédè Yorùbá. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìlànà yìí sílẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ àǹfààní fún wa, ó sì ṣe ojú wa kí a ba lè jẹ ọ̀rọ̀ tí ó ń bẹ nínú irú ìsìn bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí a sọ fún àwọn ẹlòmíràn ti o da bi eni we pe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin yoruba sugbon ti a mo we pe isin yoruba yi ni o je ohun ti o se won lanfani popo loni mo nsoro lori pataki esin christiani toto pataki esin christiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa sugbon opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola ohun ti a so ni wipe iru awon ipejo be o sese ki won ki o rewa lode o sese ki o dabi eni wipe won dara sugbon nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fe se mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin christiani toto a o gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase tin toju igi ti o dabi eni pe o sijibo won bi igi ti o sijibo jona sugbon ti o rorun fun kokoro alai lagbara lati bi awon igi won isebo lati pa won run patapata esin christiani ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon ko ni pe lati doju bole eyi ni jesu so fun wa ninu luko ori kefa ese ikokan di laadorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko si se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigba ti igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni jesu nje ki o da wa loju wi pe bi abako ile igbagbo wa tabi esin christiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki o le se so ki o le pe lo titi wi pe ni ojo idajo awon kan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wi pe afi ina sun won iru esin christiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin christiani ti ko le egun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigba ti o ba nfo kaakiri sugbon nigba ti owo omode ti nsere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo ko ni ipa lati sa ko ni ipa lati daabo bo ara re ko ni ipa lati gbe ara re ro be ni esin christiani ti ko ni eko ninu o dabi christiani ti ko lagbara ti ko le egun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si ma gbo ni opolopo ibi ti a ti ma nlo o je awon iwaasu ti ko le gbeniro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo christi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin christiani ti o duro le lori a wo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin christiani toto ipele esin christiani toto ikeji itan esin christiani toto iketa ipenija lati pa esin christiani toto mo ipenija lati pa esin christiani toto mo ikini ipele esin christiani toto bi abawo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipele christiani toto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese kefa Nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gbagbo oju ki yoti an so fun anihin we pe Kristi ni ipele oni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi ako ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta egun ile won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni Kristi je bi aba fe se isin Christianity oto bi aba fe se ti o je ite o gba ni waju Olowa ani lati fi ipile Kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu Korinti kini oriketa Korinti kini oriketa ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti ati fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin Olorun ni toto o ye ki a mo we pe Kristi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto a tun pe Kristi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi Kristeni we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ki a ranti we pe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na an fi Jesu Kristi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa papa a o le gba ore ofe lodo re bi on ba mo amo we pe o mo amo we pe o je olooto amo we pe o je eni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi on papa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lelogun Efesu ori karun ese iketa lelogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Kristi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni a fi Jesu we oko nitori we pe o ni se ori o lo ma ndari o lo ma nkoni o lo ma ntoni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo we pe Jesu Kristi ni adari o ni olutoni sona o nsi ni agbara ti ngbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa ese ikokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese Olorun ti akayi o mu da wa loju we pe ipile esin Christianity toto ni Kristi we pe Kristi ni okuta egun ile pe Kristi ni ipile kan soso ti o je otito we pe Kristi ni gbongbo igi ti a fi we Kristeni we pe oni ori ati agbara ti ngbe ni ro o nsi ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufunni ni iye nitori be bi Kristeni bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo wi pe Kristi gan oni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o bani lero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Kristi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba nwa si ilesin we pe Jesu Kristi ni okota yebiye o ni ipele fun ise isin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oni waasu bi oni waasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wi pe oni olutoni sona bi oni waasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wi pe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wi pe iru awon osise be won je asini lona nitori wi pe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Kristi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ki a mo wi pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Kristi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Kristi oni olugbala nitori pe bi awon eniyan ba nwa si inu ijo bi a ba nsoro olorun fun won lai fi Jesu Kristi han won gege bi olugbala adabi eni ti o gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wi pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o nwa si inu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti an wasu awa ti an koni ninu wiwa inu iwe mimo bi abamfira wa han gege bi eni tin toni sona bi abamfira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Kristi ti o je imole aye tin toni sona imole tin fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Kristi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni tin dari wa sodo baba o je we pe a nsi awon eniyan na lona bi a ko ba fi Kristi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Kristi ni kan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wipe a ko to won sona daradara a nso nipa awa ti an wasu tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wipe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wipe okota igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni ni iye ni Jesu Kristi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati woso bi ati korin bi ati gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile se sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wese ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni ti nwa si ile esi ṣugbọn ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara re robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni ti nko ile lai ni ipile nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke amo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluko wa ni pe bi a tin wa bi a tin gbo oro olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti ani lati mo Jesu Kristi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu esele abio ninu esele asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese a si so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko sese fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ran ti won nipa re mo nitori be o ye ki a teju mo Jesu ki a mo we pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo we pe olorun deniyan ni Jesu Kristi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo we pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sese irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ile ise ti a n wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe isin ti a n sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu po ada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Kristi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o nwa sinu ijo wipe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki asi tun ma kede re ni igba gbogbo wipe jesu ni anything sonny di mimo wipe nipa eje re ti atasile wipe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni o ri wipe yo mu gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wipe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pipe yo wa sinu aye wa nigba na ninu heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode awon elomiran ma ro we pe bi aba nwa si ilesi nigba gbogbo we pe eyi to lati so wa di mimo we pe bi aba nka bibeli nigba gbogbo wipe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wipe bi a ba nse ojuse ninu ijo wipe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wipe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala to ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun iwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun wepe ki o so di mimo ki o mu gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wepe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wepe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbesi aye re si waju oluwa wepe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wepe fun ogo Oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o dajo wepe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi Olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan wepe ni toto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wipe ni toto li emi fi omi baptisi yin fun ironu pada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo we pe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni we pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju Oluwa ki a duro ni waju Oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti Olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi Olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba nso nipa iku elese ti ko ti mo Olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wepe idajo ibinu Olorun yo ba le lori yo si jiya titi ayeraye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wipe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju wepe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa titi ayeraye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo wepe oni olugbala wa oni alagbawe wa o ni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbese aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele. Je ki o ye owe pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala, gege bi eni ti n so ni di mimo, gege bi eni ti n batisi wa ninu emi mimo, gege bi ireti wa ni akoko iko, gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa

0: o si pe won loju kan na won si fi oko ati baba won sile won si to leyin yesu si rin ni gbogbo ekun galile o nko ni ni sinagogu won o si n waazu in rere ijoba o si n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan okiki re si kan yi gbogbo siria ka won si gbe awon alaisan ti o ni oniruru arun ati irora wa sodo re ati awon ti o ni emi esu ati awon ti o sinwin ati awon ti o li egba o si wo won san opolopo eniyan si to leyin lati galile ati decapoli ati jerusalemu ati lati judea wa ati lati oke odo jordani
1: e je ki agbadura olorun alaanu olore ofe oni fe julo adupe lowo yin wipe atun wa loni lati wa gbo oro yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon aini ti o wa ni igbesi aye wa adupe wipe ojojumo ni an ri yin ba adupe wipe e ki se popada adupe wipe e ko yi pada adupe wipe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa e gba pe wa loruko jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro a nbe yin we pe e o ji e fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin a nbebe we pe oro yi yo se wa lanfani a nbebe we pe oro yi yo tan imole si okan wa a nbebe we pe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa a bebe we pe bi e tin ba soro a ko ni je ki ohun kohun ki o di wa lowo wi pe a o fiti si oro na a o duro lori oro na a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se ati wi pe ibokun yin latoke wa ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko jesu adupe pe ti gbo ni loruko jesu kristi oluwa wa e je ki a wo matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba eje ki a wo Samueli keji ori keji le logun ese ikerin din logbon fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro shinshin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro shinshin li olododo loni oro Olorun ti an fe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo Olorun wa aye ti a n gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun nitori lati igba ti Adamu ti subu lati igba ti eniyan ti subu ni o ti je wipe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wipe a ni ohun kan ti a le gbekele tabi a ni ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wipe Olorun fi aanu re han fun wa bi ki ba se wi pe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a duro na ki a ro ki a gbe yewo wi pe bi ko ba si aanu Olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe a gba Olorun laaye lati fun ani okan aanu ati oju aanu fun ara wa oko

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a dede duro. Bi a ti wa loni, eje ki a fi edun okan wa han fun Olorun. Nipa gbe gbadura lati so fun idi ti a fi wa loni. O da wa loju pe ileri Olorun ki kuna. Bi a ba ki pe Olorun o se ileri fun awe pe on yo gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun Baba, omo ati emi mimo. Adupe fun awon ileri yin ti o di mimo se ni igbese aye wa. Adupe fun awon iri wonyi ti a ngbo nipa awon ti a ti gba okan won la. Nipa awon ti a ti mu isoro igbese aye won kuro. Nipa awon ti agbara esi ti dopin ni igbese aye won. Adupe fun awon ileri yin ti o wa ninu oro Olorun. Wipe bi abake pe yin o daju pe yin yo gbo je an bebe loni wipe bi ati wa siwaju yin bi enikeni ba ni ibanoje tabi bi o ba ni arokan ni okan re an be yin wipe a o lo sile pelu aye Olorun nibi ti aisan wa e wa mu aisan na koro e je ki awon ileri yin te se fun ninu oro Olorun ki o je ajemonu fun ni oruko Jesu abe yin wo pe awon ti o se wa ninu ese sibe sibe ti o dabi eni wo pe won ko mo ona abayo wi pe loni bi won o se kepe yin igbala Olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko Jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan won ki o le funfun ki a le mu eda adamo kuro ninu okan won anbe yin wo pe e se fun won ni oruko Jesu awon ti o n fi agbara emi mimo abe yin wo pe bi won ti n kepe yin.

tayo ni emi okuku ma sogo nina ilera mi ki agbara kristi ti o le ma gbe inu mi nitori na emi ni inu dido nina ilera gbogbo ninu egan gbogbo ninu aini gbogbo ninu ninu bi ni gbogbo ninu wahala gbogbo nitori kristi nitori nigba ti mo ba je alailera nigba na ni mo di alagbara mo di were nipa ti sogo eyin ni o mu ni se nitori ti o to ti e ba yin mi nitori ti emi ko de yin ni o ko se awon apostle giga giga na bi emi ko ti le ja mo nkankan nitoto ati se se ami apostle laarin yin ninu suru gbogbo ninu ise ami ati ise iya ati ise agbara nitori ninu kini ohun ti eyin re si ijo miran bi ko se ni ti pe emi fura mi ko je oniyanu fun yin dada ati ise yiji mi kiyesi igba keta leye ti mo mura lati toyin wa emi ki yo si je oniyanu fun yin nitori ti emi ko wa nkan yin bi ko se eyin fura yin nitori ti ko to fun awon omo lati ma to isura jo fun awon obi won bi ko se awon obi fun awon omo won emi yo fi ayo lowo emi yo si fi ara mi fun oko yin nitoto bi mo ti le fe yin lopolopo die ni a fe ran mi sugbon o dara be ti emi ko daru bayi sugbon bi ologbo emi fi ero mu yin emi are yin je nipa ni ke ni ninu awon ti mo lo si yin bi mo be titu mo ran arakunrin kan pelu re titu are yin je bi nipa emi kan na ko awon arin bi ani ona kan na ko awon to bi oyin a ro pe ni gbogbo akoko yi awa n se awijare niwaju yin awa n soro niwaju olorun ninu kristi sugbon awa n se ohun gbogbo olufe awon lati mu yin duro nitori eru babi pe nigbati mo ba de emi ki yoo ba yin gege bi iru eyi ti emi fe ati pe eyin yoo si ri mi gege bi iru eyi ti eyin ko fe ki ija ohun jija ibinu ipinya isoro ni leyin jiroso igberaga irukerudo ki o ma ba wa ati nigba ti mo ba si pada de ki olorun ma ba re mi sile loju yin ati ki emi ki o ma ba sunkun nitori opolopo awon ti o ti se na ti won ko si ronu puwada ese iwa ere ati agbera ti wo bia ti won ti da ori ketala eyi ni o digba keta ti emi o to yi wa ni emi olerin meji tabi meta ni a o fi idi oro gbogbo mule mo ti so fun yin saju mo si n sọ fun yin tẹlẹ bi ẹni pe mo wa pẹlu yin nigba keji ati bi emi ko ti si lọdọ yin nisisiyi mo kọwe si awọn ti o ti sẹ naa ati si gbogbo awọn ẹlòmíràn pe bi mo ba tun pada wa emi ki yoo dawọ si nitori bi eyin ba wa mi kristi ti n sọrọ ninu omi ẹni ti kii ṣe ailera si yin ṣugbọn ti o jẹ agbara ninu yin nitori ta kan maa gbe lebu nipa ailera ṣugbọn oun wa laaye nipa agbara ọlọrun nitori awa pelija si alailera ninu rẹ ṣugbọn awa yoo wa laaye pẹlu rẹ nipa agbara ọlọrun si yin ẹ maa wadi ara yin bi eyin ba wa ninu igbagbọ maa da ara yin wo tabi eyin fura yin ko mọ ara yin pe jesu kristi wa ninu yin afi bi eyin ba jẹ awọn ti a tanu ṣugbọn mo ni igbẹkẹle pe eyin o mọ pe awa ko si kii ṣe awọn ti a tanu njẹ awa n gbadura si ọlọrun ki ẹyin ki o ma ṣe ibikibi kan kii ṣe nitori ti ki awa ti o le fi ara han bi awọn ti a mọ daju ṣugbọn ki ẹyin ki o le ma ṣe eyi ti o dara bi awa ti le dabi awọn ti a tanu nitori pe awa ko ṣe ohun kan lodi si ofin bi ko ṣe si otitọ nitori naa awa n fi ayọ nigbati awa yan nigbati awa je alailera te si ja alagbara eyi ni awa si n gbadura fun pelu ani pipe yin nitori idi eyi nigbati emi ko si kowe si mu fun nkan wonyi nigbati mo ba de ki emi ki o ma ba lo ikonu gege bi ase oluwa ti fi fun mi fun idagbasoke ki se fun ikonu ni akotan ara odigbo se eje pipe etujuka eje oninu kan e ma wa ni alaafia ọlọrun ife ati ti alaafia yoo wa pẹlu yin e fi ife mi ko ni mimọ ki ara yin gbogbo awọn eniyan mimọ ki yin ori ọfẹ jesu kristi oluwa ati ife ọlọrun ati idapẹ mimọ ko wa pẹlu gbogbo yin ami. agbara kan nbẹ ti ko dẹkun ati maa tẹsiwaju lati orilẹede si gbogbo orilẹede a n fọwọkan igba aye awọn eniyan pẹlu agbara ọlọrun nipasẹ kristi jesu. Orúkọ Jésù agbára iṣẹ́ ìyanu ń bẹ níbẹ̀ agbára ń bẹ nínú orúkọ yẹn ìjẹ gàba ń bẹ nínú orúkọ yẹn báyìí àkókò ìyípadà ìsọdọ̀tún ti dé àǹfààní mìíràn láti gba oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ti ń yí ayé ẹni padà ìsọjí kárí ayé pẹ̀lú kúmúyì ń bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀tà ní Ogun State darapọ̀ mọ́ olùṣọ́ àgùntàn WF Kúmúyì oní ajé ìrere àgbáyé ìrìnàṣẹ́ ọlọ́run ẹni tí iṣẹ́ ìrìnàṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ̀.

ti wi fun mi pe kowe re ebuko ni fun awon ti a pe si ase ale igbeyawo odo agutan o si wi fun mi pe won ye ni oro otito olorun ki olorun ki o mu ka wa ni imura sile titi di ojo ikeyin yen ni oruko jesu wa wa ni imura sile emi yo wa ni imura sile ki olorun ko po omo ni imura sile e je ka dide duro bayi ka ba oluwa soro ninu adura je ko yeji o pe imubosipo o fe mu wa bosipo sino ibasepo to jile wo eleyi ronu nipa eleyi sasaro ninu ori eleyi imubosipo je ka loye re ni ninu iriri imubosipo lekun rere to dara ju igbala ayo igbala ronu nipa eleyi oni ayo igbala abokan je okunrin elesin obinrin elesin to kan wa sile ijosin njo ranti akoko to ronu pe wada ti o je wa awon ese re to si ko won sile beere lowo oluwa kike o pa gbogbo aire koja re re oran ti igba yen so oran ti igba yen so oran ti igba to sele to si beere pe ko we omo pelu eje Jesu Christi to ta sile fun lori ege agbelebu lori agbelebu so oran ti yen so si tun ni idaniloju yen sibe so si ni ayo yen sibe ayo ti imubosipo ki a si da lo lare nipa bi a se da wa lare nipa igbagba ni alaafia so si ni alaafia okan ye pe bo ba ku loni pe se ni toto si wa wa pelu oluwa ni orun a nilo imubosipo ti ayo yi iwo onilo imubosipo ti alaafia bi o ba le jewo pelu enu re to le jewo Jesu pe Olorun si jidide kuro ninu oku ti o si gbagbo ninu okan re a o gba ola enu ni a fi n jewo si igbala okan ni a fi n gbagbo si ododo yen si wa nibe sibe bibe to ba je pe ko ri be onilo imubosipo pelu ododo ti o wa nipasi ori ofe imubosipo to ga julo okan funfun alabokan fun ni awon olokan funfun nitori won yo ri oluwa ranti awon ojo rere igba ni nigbati okan funfun gbo

Baba wa ti n be lorun adupe lowo yin fun ijosi toni adupe fun oro yin adupe fun ifihan adupe nitori pe e je olorun sibe e ko si yi pada ambere olowa bi pe loni yi oloko loko ti o ti kepe yin pelu ijolo to okan gege bi oro yin e da awon olowa adura awon loruko Jesu agbadura olowa pe ohun gbogbo ta ti pada na boya nipa igbe aye afara nipa ipada seyin nipa ona kona to wu ko je e da pada fa awe eyan yin lekun rere nipa ti ore ofe ati ogun ati ola ati idunu pelu ayo te ti selere fun wa ni oruko Jesu asigbadura olowa wi pe a o rin ninu ekun rere irere ati igbadun ohun gbogbo ti ati gba nipasẹ Kristi awon to je alailera e da okun pada sinu aye won awon to saiso oluwa mo gbadura wi pe aisan kokoro ka e da ilera pada fun won loruko Jesu awon to wa ti alailera boya ikare tara tabi ikare temi e je ki gbogbo wa patapata ka je alagbara loruko Jesu eda gbogbo awon omo yin pada sinu ekun rere ipese kafare igbala imularada idande imulokanle is aseyori ipese idaniloju ipese lopolopo ohun gbogbo patapata ta ti pada na e da pada fun awon eyan yin loko Jesu olowa e fun eni kokan ni imulokan le lati gbe idaniloju lati gbe ati igboya lati gbe lona to ye ki a gbe loruko Jesu e fun wa ni kanu fun ara wa ohun gbogbo ta ti gbo olowa e dare wa pe ki a lo lati se itoju awon onigbagbo elegbe wa ati awon aladugbo wa loruko Jesu be a se n bu omirin awon aye awon elomiran e o bu omirin ile ti wa pelu bi a se n fi fun ni e o fi fun wa pada bi a se n tọju e o tọju enikankan wa pada loruko Jesu olowa e ran wa lọwọ ki a ranti awon opo ati alailobi laarin wa e ranti won fun rere e ranti won fun itoju e ranti won ki e si fun won ni awon nkan to se pataki to je pe ko ni si omiran to lodi ta so mo ba se toju won e toju eni kankan wa pelu loruko Jesu awon to saiso oluwa a moriri afarawa mo ipo won agbadura wi pe ke fe eni kankan won ni imolara da ilera pipe iwosan ti won fe loruko Jesu olowa e ti ran wa leti wi pe baba ti e ni gbogbo awon nkan aye yi sebe ta ba padanu orun a o je abosi julo laarin gbogbo eniyan laarin gbogbo awon okunrin gbogbo awon obinrin abosi julo tori na olowa amu eniyan yin o ni je abosi be ninu aye ni eje tabi ni aye raye ni oruko Jesu ohunkohun ti yo ba na wa lati pese eni kankan wa sile fun orun e se fun wa ni oruko Jesu olowa amu oruko ti o si ninu iwe iye ninu anu ati ori ofe ye olowa agbadura e ko amu oruko yen si ninu iwe iye amoruko to ti wa nibe oluwa gbadura pe ko ni se enikeni ninu wa ti oruko wa yo kuro ninu iwe iye ni oruko Jesu oluwa
a n pada lo si ile pelu imopodo sipo a n pada lo si ile pelu ililoye re a n pada lo si ile pelu ekun rere irapada ti ibalaja ni oruko Jesu e pa ona mo fun enikankan wa ko ni si ohun ibi kankan ti o subu lu enikeni ninu wa ko si si ohun ijakan ti a se siwa ti o le se rere olowa awon eniyan olorun yo gba ogun ini won olowa e fi idi re mole olowa e fi idi re mole olowa o ti ri be yo ri be ninu aye eni kankan adupe olowa nitori amo wi pe e ti se ni oruko Jesu ni agbadura.

0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Nirele Timothy, ori ikeje. E ma se dani ile ejo, ke ma ba da yin ile ejo, nitori iru idajo ti eyin ba se, oni a si se fun yin, iru osuwon ti eyin ba fi won, oni a si fi won fun yin. E ti se ti wo sin wo erun igi tin be loju ara kunrin re, sugbon iwo ko kiyesi ti igi tin be loju ara re. Tabi iwo ti se wi fun arakunrin re pe je ki mi yo erun igi tin be ni oju re. Ti wo itigi nbe ni oju iwo ti kara re iwo agabagebe titi ko yo itigi jade kuro ni oju ara re na nigba na ni iwo si to riran gbangba lati yo erun igi tin be li oju ara kunrin re kuro e ma se fi omi mo fun aja ki e ma si se soso yin si waju elede ki won ma ba fi ese te won mole won si yi pada ewe won si bu yin san bere a o si fi fun yin wa kiri eyin o si re kankun a o si se sile fun yin nitori enikeni ti o bere nrigba eni ti o ba si wa kiri nri eni ti o ba si nkankun le a o se sile fun tabi okunrin wo ni tin be ninu yin bi omo re ba bere akara ti o je fi okuta fun tabi bi o bere eja ti o je fun ni ejo nje bi eyin ti se eniyan buburu ba mo bi a ti fi egun rere fun awon omo yin melo melo ni baba yin tin be ni orun yo fi orere fun awon ti o bere lowo re nitori na gbogbo nkohun ti eyin ba nfe ki eniyan ki o se si yin be ni ki eyin ki o si se si won gege nitori eyi ni ofin ati awon woli ebe enu ona hiha wole gboro ni enu ona na ati onibu ni oju ona na ti o lo si ibi iparun opolopo ni awon eni tin ba ibe wole nitori pe hiha ni enu ona na ati toro ni oju ona na ti o lo si ibi iye die ni awon eni ti o ri e ma kiyesi awon eke woli ti o to yin wa le awo aguntan sugbon apanije ikoko ni won ninu eso won ni eyin o fi mo won eniyan ma ka eso ajara lori egun ogan tabi eso opoto lara ewon gẹgẹ bẹẹ gbogbo igi rere ni iso eso rere ṣugbọn igi buburu ni iso eso buburu igi rere ko le so eso buburu bẹẹ ni igi buburu ko si le so eso rere gbogbo igi ti ko ba so eso rere a ke lulẹ a si wọ ọsọ sinu iná nitori naa nipa eso wọn ni eyin o fi mọ wọn kii ṣe gbogbo ẹni ti n pè mí ni oluwa oluwa ni yoo wọ ijọba ọrun bi ko ṣe ẹni ti n ṣe ifẹ ti baba mi ti n bẹ le ọrun ọpọlọpọ eniyan ni yoo wi fun mi ni ọjọ naa pe oluwa oluwa awako a sọ tẹlẹ lori orukọ rẹ ati oruko re ki a fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba naa ni emi o si wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese nitori naa enikeni ti o ba gbo oro temi won yi ti o ba si se won emi o fi wi ologbo eniyan kan ti o ko ile re si ori apata ojo si ro ikun omi si de afefe si fe won si bilu ile naa ko si wo nitori ti a fi ipile re sole lori apata ẹnikẹni tí ó bá sì gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí tí kò sì ṣe wọ́n òun lé èmi ò fi wí aṣiwèrè ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí iyan rìn òjò sì rọ̀ ìkún omi sì dé afẹ́fẹ́ sì fẹ́ wọ́n sì bìlú ilé náà ó sì wò ó ìwo rẹ̀ sì pọ̀ jọjọ. Nígbà tí ó sì ṣe tí Jésù parí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tán ẹnu ya gbogbo ènìyàn sí ẹ̀kọ́ rẹ̀ nítorí ó ń kọ́ wọn bí ẹni tí ó lé àṣẹ kìí sì ṣe bí àwọn akọ̀wé. Ìrere ti Matthew orí ìkẹjọ nígbà tí ó ti orí òkè sọ̀kalẹ̀ ọ̀pọ̀ ènìyàn ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn sì wo adẹ́tẹ̀ kan wá ó tẹríba fún un ó wí pé olúwa bí ìwọ bá fẹ́ ìwọ lè sọ mí di mímọ́ Jésù sì na ọwọ́ rẹ̀ ó fi bà á ó wí pé mo fẹ́ ìwọ di mímọ́ lójú kan náà ẹ̀tẹ́ rẹ̀ sì mọ́ Jésù sì wí fún un pé wò ó má ṣe sọ fún ẹnìkan ṣùgbọ́n máa bá ọ̀nà rẹ lọ fi ara rẹ hàn fún àwọn àlùfáà tí ó sì fi ẹ̀bùn tí Mósè pa láṣẹ lé ẹ̀rí fún wọn nígbà tí Jésù sì wọ Kapanaumu balógun ọ̀run kan tọ̀ wá ó sì ń wí pé olúwa ọmọ ọ̀dọ̀ mi dùbúlẹ̀ àrùn ẹ̀gbà ní ilé ní ìrora púpọ̀ Jésù sì wí fún un pé èmi ń bọ̀ wá mú un láradá balógun ọ̀run náà dáhùn ó sì wí pé olúwa èmi kò yẹ tí ìwọ ìbá fi wo abẹ́ òrùlé mi ṣùgbọ́n sọ kìkì ọ̀rọ̀ kan a ó sì mú ọmọ ọ̀dọ̀ mi láradá ẹni tí ó wà lábẹ́ àṣẹ ni èmi èmi sì lé ọmọ ogun lẹ́yìn mi mo wí fún ẹnìkan pé lọ a sì lọ àti fún ẹnìkejì pé wá a sì wá àti fún ọmọ ọ̀dọ̀ mi pé ṣe èyí a sì ṣe é nígbàtí Jésù gbọ́ ẹnu yà á ó sì wí fún àwọn tí ó ń tọ̀ lẹ́yìn pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín èmi kò rí ìgbàgbọ́ ńlá bí irú èyí nínú àwọn ènìyàn Ísírẹ́lì mo sì wí fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò ti ìhà ìlà ọ̀run àti ìhà ìwọ̀ ọ̀run wá wọn a sì bá Ábíráhámù àti Ísákì àti Jákọ́bù jókòó ní ilé ọba ọ̀run ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ilé ọba lè ó sọ sínú òkùnkùn lóde níbẹ̀ ni ẹkún òyìn ìpayín kékeré yóò gbé wà Jésù sì wí fún balógun ọ̀run náà pé máa lọ bí ìwọ sì ti gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí o rí fún ọ a sì mú ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ láradá ní wákàtí kan náà nígbà tí Jésù sì wọ ilé pétérù lọ ori iya aya re dubule aisan iba o si fi owo ba ni owo iba si fi sile oun si dide o si nse iranse fun won nigba ti o si di asale won gbe opolopo awon eni ti o ni emi esu wa sodo re o si fi oro re le awon emi na jade o si mu awon olokun larada ki eyi ti a ti so lati enu wole aisaya wa le se pe oun ti kara re gba ilera wa o si ru arun wa nigba ti jesu ri opolopo eniyan lodo re o pase fun won lati lo si apa keje adagun akowe kan si to wa o wi fun pe oluko ni emi o ma to leyin ni bikibi ti iwo nlo yesu si wi fun pe awon kolokolo ni iho ati awon iyoju orun ni ite sugbon omo eniyan ko ni ibi ti yo gbe fi ori re le ekeji ninu awon omo eyin re si wi fun pe oluwa je ki emi ki o ko lo isinku baba mi na sugbon jesu wi fun pe iwo ma to mi leyin si je ki awon oku ki o ma sin oku ara won nigba ti o si bo si oko awon omo eyin re tele ti wo afefe nla dide ninu okun to be ti riru omi fi bu oko mole sugbon ohun sun awon omo eyin re to wa won ji won wi pe oluwa gba wa awa gbe o si wi fun won pe ese ti eyin fi se ojo be eyin onigbagbo kekere nigba na le o dide o si ba afefe ati okun wi idakeroro si de sugbon enu ye awon okunrin na won wi pe iru eniyan wo ni eyi ti afefe ati omi okun gbo ti re nigba ti o si di apa keji ni ile awon ara gagaseni awon okunrin meji elemi esu pade re won ti inu iboji jade wa won roro gidigidi to be ti enikan ko le koja le ona ibe ti wo won kigbe soke wi pe kini se tawa ti re jesu iwo mo olorun iwo wa lati da wa loro ki o toto akoko agbo ope lede ti nje nbe ni ona jijin si won awon emi esu na si be wi pe bi iwo ba le wa jade ye ki awa ki o lo sinu agbo elede yi o si wi fun won pe e ma lo nigba ti won si jade won lo sinu agbo elede na si wo gbogbo awon elede na si ro sinu okun ni ogede ngbe won si segbe ninu omi awon eni ti o nso won si sa won si mu ona won pon lo si ilu won royin gbogbo ati ohun ti a se fun awon elemi esu si wo gbogbo ara ilu na si jade wa ipade jesu nigba ti won si ri won be ki o le lo kuro ni agbegbe won
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura.
3: Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin wi pe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo Olorun. Adupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo. Adupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura. Adupe wi pe agbara yin wa ba kan na titi di oni. A se dupe wi pe bi e ti n se fun awon elomiran be le n se fun enikookan wa. E gba pe ati yin wa loruko Jesu. Nje agbadura loni wepe ibikibi ti aisan ba wa ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa e mu won kuro loruko Jesu e gbo adura wa e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idaniloju wipe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristu Oluwa wa. Ninu orin Dafidi. Orin Dafidi. Ori ikerin dini adoje. Okan eji efa. Ni atinka bibeli wa. Loni mufe ba osoro. Lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin Dafidi yi ni ati ri ohun ti Olorun le se ati ohun ti Olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je ti re o so fun o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nla ala nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa mu ikolo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayoka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru itire ki nto se alaye lori eti akayi mo fe ke a lo si orin dapidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti dafidi ko nitori dafidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be ni kan o je jagun jagun o je eni ti ori wahala eni ti o ni isoro eni ti ori inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun e ti tun ni sile e ti dani ni ide agbara olorun e ti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo e ni olorin yi lo fi n so fun a wi pe bi ekun pe di ale kan o so fun a wi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adi wi pe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ki a kunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan bo le oworo ke akunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe di ale kan wi pe o daju wi pe idandi ati ipese lati odo olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wi pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wi pe ooro jina si igba ti a sun wi pe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan a dabi odun kan loju o wa eni olorin yi fi so fun a wi pe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi pe n bo loworo je ki a tun pada si bi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa o ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yi o ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wi pe abi be ni abi be ko awa ti a tin sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wi pe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ka kan ape oruko Jesu aso fun olorun wi pe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi on tan mi je ni abi to to to to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu Jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo oye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi ishan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa iri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati irewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o ka nkan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nitooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisinsiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o seese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le pade re loju orun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia a di wi pe oni ori lo n dun mi o ola ikun lo n dun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni wi pe o n fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wipe a o fi ayo ka wipe ni ojo ikunle alabiamo yi wipe koni si onkohun bi dagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ah ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wipe olorun yo mu iku lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni ti n fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru iti re itire ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini inilara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oniwaasu ori keje ese keje iwe oniwaasu ori keje ese keje ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin o ti an so fun anihi ni wo pe eni ti ati mo si ologbo tele tele eni ti ati mo si omoluabi tele tele eni ti kija ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti imo olorun o kan je ologbo eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti man ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba deba eni yi fun ara re adabi eni we pe gbogbo ogbon ti o ni we pe o ti so wonu adabi eni tin sinwi adabi eni tin soro rada rada adabi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo adabi asinwi ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o se se boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won a ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele inilara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o de asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko atiyawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbon mi si omi oto ko si wi pe a n bara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti n bo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe be ni pe iyawo yi tun ni alimita bi oko ti n gbo ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti n faraya o ti n dabi eni ti o logbon o ti n dabi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oniwo tutu inilara o mu ologbon di asinwin nitori be ke a sora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ki a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun shega fra fun mi ki a wo ese ikokandini ogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa nihin ni wepe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ti a ma ri ni wepe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi won ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja kilode won pe oruko yin ni ile eko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e daun ibere kan a mari yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo n ba wa yanju wahala jesu lo n ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba won ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le sinidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so tun seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi o se le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje oluwa si we pe nitooto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo israeli awon mo israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun abraham wi pe abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu ojade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wi pe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo jesu christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atunbi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni a n pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buru.

Jesu Christi, eni a fi le ni idariji, eni a fi le bọlọwọ ese, eni a fi le di ominira, le a fi le di atunbi, nje o ti ni imo we pe eni keni. Ti a ba we, ninu eje Jesu Christi, oni lati mo ni. Oni lati mo funfun, just no lo, imo yi, oni o ma fun wa, ni ye eni pekun. Nigba ti a ba gbadura, ti a ko ese wa sile, ti a ro mo olorun. Ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti Jesu Kristi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o se se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon nkan won yi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni we pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo yi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro lo labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi on ba gbadura wo ma le emi esu jade wo ma gbowo de awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan won yi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi pupo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan o ti o gaju awon nkan aye won yi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a kiri lowo awon ti o wa si ile isin ibaje ile isin ni manko ibaje ki omo kekere ti omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a ori ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje a kiri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irin kunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je ki a ma yin ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a ti rin ninu aye nje a kirin ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon ijo miran sile laarin iwa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je owo ise ke ako sile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife

wa wepe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori wepe lai lai a o ni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ki a ma fi aki kori wepe rara lai lai titi aye yo fi dopin o ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ki a ma le omo jade ke a so wipe ko ni le ba wa gbenu ile ke a so wipe a o ni le dariji o ni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ki a se ara wa se a mo wipe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa ni toto ni agba okan wa la ni toto ni olorun ti dari eseje wa ni toto ni aje ni olorun sugun o sese boya aboju fo nkan kan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti a ni lati se ni wepe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afeeri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun a ko ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun o raye ki a dariji ara wa tabi o sese ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o sese ki o se wa boya a nfe itoju boya nkan egunlogun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si sese ki o je wepe adari ekun tabi adari edapo jule o sese ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti bi npa ati ki iwo ki o mu awon otosi ti ati sode wa si ile re nigba ti iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara tire eyi ni a n so bi a ti le ni okan iyonu bi a ti le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi a ti le fi han wepe bi a ba ri enikeni ti ebi n pa ninu awon ara ninu olowa tabi ninu awon aladugbo wa ti ounje si wa lowo wa ki a fun won ni ounje bi a ba ri awon ti ko ni lowo ki a gba won si ile bi a ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ki a fi aso bo won ki a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati we pe ki a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ki a ma se be ni we pe a ko mo we pe won nilo awon kan ti o wa lowo wa ki a ri we pe a toju awon elomiran e je ki a wo Romu ori kejila ese ikewa Romu ori kejila ese ikewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saju o ni ki a ma fi yonu feran ara wa nitori be o ye ki a gbe okan iyonu wo ikeji o ni o ye ki a ni emi iseun o ye ki a ma sore fun ara wa ko ye ki a duro di igba ti won ba so fun awe pe lagbaja o ye ki a ran lowo bi a ba ti ri wo pe ara awon ara ninu olowa won ni awon nkan kan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa o ni ki a je eni ti sore o ni bi o ti e je

opolopo nitori ni yiyara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi abafe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju olowa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju olowa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo olorun nipasẹ jesu christi ki a wo inu jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti olorun o ni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori we pe ani isokan pelu jesu christi ninu efeso ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu christi jesu ninu christi jesu a joko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli boburu a joko ninu christi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti olorun eyi ni anfani wa bi e ba gba jesu christi gbo eyi ni anfani wa bi e ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu christi lo nitori be bi o ba ti igba olorun gbo bi o ba ti wa ninu jesu christi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu christi o je asan o je opo ninu efeso ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni christi e je ajeji si anfani awon loto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni olorun le aye eni ti o ba wa lai ni christi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lolorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti olowa bi a ba ti di christi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba jesu christi olowa gbo ti a ti mo we pe ohun ni aropo wa ohun ni a fi se ebo fun wa ohun ni o so wi pe ki olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu christi a si ti fi iye wa pamo ninu christi ninu pelu christi ninu olorun wo kolose ori keta kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu christi ninu olorun a fi iye wa pamo pelu christi ninu olorun o je wi pe jesu ni olugbala wa jesu ni abo wa jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu christi ninu olorun je ki a wo kikun ti a ni ninu christi kikun ti a ni ninu christi mo tun ka kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe po omi ti a n fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju o sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga nitooto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi sugbon nigba ti a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wipe ohun ti a ju sinu kanga o ku fun omi bakan naa ni ki a to mo christi ki a to wa ninu christi christi je christi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu johanu ori kerin johanu ori kerin nigba ti jesu christi ti o n ba obinrin kan ara samaria soro won soro nipa kanga omi je ki a ka lati ese ikefa johanu ori kerin kanga jacob si wa nibe nitori na

Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ti máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ ṣe wa lójú, ẹ fún wa lókun láti jẹ́ kí a lè rìn ní ọ̀nà tí ó lọ sí ìjọba ọ̀run tààrà. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé ìhìnrere ti Lúkù orí 13 láti ẹsẹ 14. Lúkù orí 13 láti ẹsẹ 14. Ẹnìkan sì bí i pé, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Lónìí, mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. Ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. A rí ìbéèrè tí ẹni yìí béèrè níhìn-ín. Ó ń béèrè lọ́wọ́ Olúwa. Ó ní, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Àwọn ìbéèrè mìíràn wà tí ó jẹ́ wípé lọ́wọ́ Olúwa nìkan ṣoṣo lè a ti lè béèrè. Ó máa ń jẹ́ ohun tí ń ṣini lọ́nà. Nígbà tí a bá béèrè ìbéèrè mìíràn, ìbéèrè ti ẹ̀mí, ìbéèrè tó jẹ́ wípé kò sí ẹ̀dá kan tí ó lè fúnni ní ìdáhùn. Bí a bá béèrè irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ènìyàn ẹlẹ́ran ara bí tiwa, ó jẹ́ wípé a fẹ́ ṣe ara wa lọ́nà. Níhìn yìí, jẹ́ kí a wò ó dáradára. Bí oníbéèrè yìí bá béèrè lọ́wọ́ Pétérù, tàbí lọ́wọ́ Jòhánù, tàbí lọ́wọ́ àwọn Farisí, tàbí lọ́wọ́ àwọn olórí àlùfáà tí wọ́n wà ní sinagogo tàbí tẹ́ḿpìlì, tí ó bi wọ́n pé olórí àlùfáà sọ fún mi, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Tàbí tí ó wí pé ọmọ Léfì sọ fún mi, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Tàbí tí ó wí pé Pétérù tàbí Jòhánù, ṣé o lè sọ fún mi, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Bí wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀, ó ṣeé ṣe kí àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara, kí wọn kí ó má lè fún wọn ní ìdáhùn tí ó pé ojú òṣùwọ̀n. Ṣùgbọ́n ẹni yìí, ó ní ọgbọ́n. Ó mọ̀ wípé ìbéèrè nípa ìgbàlà, ìbéèrè nípa ìjọba Ọlọ́run, ìbéèrè nípa ọ̀run rere, ọwọ́ Ọlọ́run, ọwọ́ ọmọ Ọlọ́run ni a ti lè béèrè. Èyí ni ó fi sọ wípé, Olúwa, jẹ́ kí n mọ̀, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Àwọn mìíràn nínú wa, a máa ń hùwà bí aláìlọ́gbọ́n. Àwọn mìíràn tún máa ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn wòlíì èké, ènìyàn ẹlẹ́ran ara. Wọ́n a máa béèrè nípa ìgbàlà, wọ́n a máa béèrè nípa ọ̀run rere, wọ́n a máa béèrè nípa àwọn ohun àmúyẹ tí a lè ní kí a ba lè dé ọ̀run. Tàbí àwọn ẹlòmíràn a máa lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn akóniṣìnà, àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́, àwọn tí ó jẹ́ wípé àkà sórí Bíbélì ni wọ́n kà, wọn ò ní ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹni tí ò gba iṣẹ́ ìgbàlà orí igi àgbélébò tí ò gbàgbọ́, ẹni tí ò gba ìsọdi mímọ́ tí ò gbàgbọ́, ẹni tí ò gbàgbọ́ nípa ìfikúnni ẹ̀mí Ọlọ́run, báwo ni o ṣe lè lọ sí ọ̀dọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí o máa béèrè nípa ọ̀nà ìgbàlà? Tàbí ó ṣeéṣe a rí àwọn ẹlòmíràn, wọn a lọ máa béèrè ohun tí ó ṣe pàtàkì, ohun tí ó ṣe iyebíye báyìí, wọn a lọ máa béèrè lọ́wọ́ ẹni tí kò mọ Bíbélì. Àwọn ẹlòmíràn, wọn a gbé Bíbélì sílẹ̀, wọn a tún gbé ìwé mìíràn sílẹ̀, ìwé ẹ̀sìn mìíràn tí kò bá Bíbélì mu, wọn a gbé sílẹ̀. Ìwọ a sì lọ síwájú ẹni bẹ́ẹ̀, wọn a máa sọ wípé, làmí lóye, ṣé díẹ̀ ni àwọn tí a ó gbàlà? Ó dàbí ẹni wípé ìwọ pàápàá ó ń ra ìwé ìrìnà lọ sí ọ̀run àpáàdì. Nígbà tí o bá ń béèrè irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tí kò nígbàlà, ṣùgbọ́n níhìn-ín ni ẹni yìí ń béèrè wípé, Olúwa, ìwọ nìkan ṣoṣo ni a lè béèrè lọ́wọ́ rẹ̀.
iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe iye iwo ni o mo okan eda kokan iwo ni o mo ibi ti a tin bo ibi ti a wa nisisin yi ati ibi ti a nlo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala ye ke a wo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati aini soro wa a ma ngbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma ngbagbe igbala wa a ma ngbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma di wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma di wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma je ki adabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wi pe se garafa fun mi lati do lati lo ede yi eni to dabi eni wi pe an se were lati ma sa se bala se bolo ka kiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wi pe opolopo ni won sa ka kiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a n fi ile ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wi pe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma n gba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wi pe oluwa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe ani lati bere ani lati mo lati odo oluwa o ye ki a fi akoko sile ki a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o n chalankato to n sogo ninu wipe awon je elesin ti o si je wipe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wipe awon je toluwa awon je ti jesu bi abawo opolopo ti o je wipe bi a ba nka awon ti n gba awe bi a ba nka awon ti n gbadura bi a ba nka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili bi a ba ka oye awon ti o je wipe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala bi a ba ka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ile ise kokan ti won fe omi adura bi a ba ka opolopo ti o dabi eni wi pe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin kan saamu lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin mo mi adura lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wi pe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wipe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wipe won ti fi igbesi aye won ati ohun gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ile isin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wipe ona igbala won ko mo ti o je wipe igbala to to pe ki a bo lowo ese won ko ni melo melo ni awon tin gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do bale gbalaja si waju olorun ki a ro wipe olusin ni to to ni bi a ba ba lori idobale ti o n ba olorun wewe ti o n ba olorun soro ti o n ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bayi bi a ba gba adura lenu elomiran a ro wipe oni igbakeji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki a wa paapaa ki a wa si ijo ti o ni ironu
eyi ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wi pe oluwa die ali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo nso ni wi pe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wi pe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati da po pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala je ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala je ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun ti nrako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noa ri oju rere loju oluwa won yi ni itan Noa Noa se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noa n ba olorun rin je ki a duro nibe nihi ni a ri lati ese ikini aso fun wa wi pe awon eniyan be si ni re lori ile e je wi pe won po lori ile e je wi pe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wi pe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan ari wi pe won gbagbe oruko Oluwa ari wi pe won gbagbe ase Oluwa ari wi pe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wi pe ki a ma se igboran si ese ikarun ni o wa so fun wa wi pe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran eni Olorun fi ri wi pe iwa buburu eniyan di pupo le aye o ni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obinrin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obinrin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wi pe afẹ nigba ti o ba di wi pe afẹ se tinu eni nigba ti o ba di wi pe ori kunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kankan a ri wi pe iwa buburu o ni lati po a si ri pe gbogbo iro okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu niwaju Oluwa inu Oluwa si baje wi pe eniyan ri bi o ti ri ati wi pe awon eniyan ti o n ro wi pe won a gbe igbesi aye
ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbese aye ti ko te olorun lorun igba yi gan ni awa daroko noa o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti ni ife to o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wi pe ki se popo ni o moore ki se popo ni o fe sin olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a ri wi pe akere niye e ha se wi pe awon eniyan ko mo wi pe a npe jopo nihin e ha se wi pe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire e ha se wi pe yoruba ti an so lenu wi pe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wi pe okan won jina si olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwasu iseju mewa iwasu iseju meedogun bi alufa ba ti nkoja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wi pe eyi ni na to atun bo lose to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi pe ni akoko ti noa yi wi pe noa ni kan soso pelu iyawo re ati omo kunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni ori oju rere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbese aye iwon tun won si jesu si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko noa oni ben na ni yori nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko simo titi iku omi fide oni be gege ni yori nigba wiwa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni oni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni ori oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wiwa jesu kristi igba ipada bore lekeji wi pe die pelu ni ori die ni awon ti a ogbala oluwa die hali awon ti a ogbala oni an fi dahun re han wa ninu bibeli yi je ke a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alai gboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni sa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona ihin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a ti n fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wi pe ah bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekunrere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu sodomu ohun gomora di eru nigba ti o fi efo afobaje da won lebi ti o fi
won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo lot oloto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bi beli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wo bia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan oni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo dara dara afi awa ti aje olufokansin afi awa ti aje onigbagbo afi awa ti amo olorun afi awa ti anke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti amo wipe an reti oluwa wa an reti bibo jesu christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo si le cinema ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni amo we pe nitori jesu christi nbo o ye ki agbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni sodomu ati gomora ijo ni imoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi sodomu ati

wa. Je ki n ton ran leti wo pe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wo pe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a ogbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo ari wo pe die ni awon ti agbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma we pe majemu lai lai ni ati nka awon nkan won yi o sese ki enikan ki o ma we pe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada iru awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro we pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni igbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipa sere le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti akayi o je bi abaje onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori lasaru ti ajidire kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokan din logun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori li ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan won yi ti a n gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ran ti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ran ti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati a gbo wipe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wipe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pa mo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o we pe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so we pe oluwa mi ni olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo ba Jesu lo losan ni lorun ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori ti titi dopin awon ti a si ri pe won fori ti titi dopin die ni awon won yi o ni a fi wo pe die le awon ti a o gbala e a se we pe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo we pe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun lerin je we pe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni ati ri pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan.

kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wi pe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohun ko n le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe a kan wa si ilesin igbala ki de nitori wi pe a kan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe a kan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ke a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ke a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o ti nko ni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihinrere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o nlaaye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa opolopo ninu awon ti o so wi pe olugbala na ni eyi eni ti a ti reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu re si ni so ijo oro ijoba Olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo Olorun we pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro Olorun ti le n sami laake bi oro Olorun ti le n gun mi loko bi oro Olorun bi o ti le n we mi ni ona ti o dabi eni wi pe o n ta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu Olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo Olorun ju be lo o sese ki oro Olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro Olorun ki o taba ikobirin jo mi o sese ki oro Olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro Olorun ki o taba awon owo ti mo nse o sese ki oro Olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le n sami laake bi o ti le n lu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro Olorun o n jo mi ninu okan mi sibe sibe mi o ma teramo emi o ma ro lu Olorun lati fun mi lori ofe lati se ife Olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni iru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko se ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo Olorun ti kara re olugbala ara aye
eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa se aye yi nje ko se ni laanu wi pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigba ti iru eni be ti o wa se aye yi nitori oro hinrere nitori eko hinrere nitori eko ewa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko si barin mo nigba ti won aso wi pe won pada seyin won ko si barin mo kini itumo yi o je wi pe won pada si sinagogu won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba jesu tele tele ati koyin sile ati ro wi pe jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe a fe tele jesu kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be si ni sare ijoba orun ti won so wi pe awon fe lo si joba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wo pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisha won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wi pe mo ti ba jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshaga mo nitori be gbogbo owo to n fun mi tele tele mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe okunrin ya tun ma so pe kilode jesu to so pe o ti di oko re jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele jesu mo ni eni ti o ti gba jesu gbo tele tele atun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wi pe opo awon wonyi won ko le tele jesu kristi mo je ka wo marko marko ori kewa marko ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere wi pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo jesu kristi oluwa wa jesu kristi si fi ona han o so fun ohun ti o ni lati se okunrin yi koko so wi pe gbogbo re lo n ti se jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon ki la ri nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun ese kokanlelogun nigba naa ni jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li o ku oku ohun kan li o ku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomirin a ma so wi pe olorun kunkan mo okan mi wi pe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wi pe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso olorun na mo wi pe mo ti kese jari bi ki ba se wi pe ikan soso to ku yi mo si ro wi pe alaanu lo olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wi pe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wi pe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja papa ninu ise olorun ni ikan soso loku wi pe owo ibi oja ti ohun wa ohun mo wi pe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wi pe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wi pe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo jesu kristi feran re ife jesu ni o je ki o so otito fun o ni ohun kan le oku oku lo ta ohunkohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo o si ni isura le orun si wa gbe agbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin
ohun ti Jesu so fun okunrin yi ni wepe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisha je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wepe owo ni idahun gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wepe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re e ni jesu fi so fun wi pe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lọlọrun egbe awon ti o nfi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ki ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje o wo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si wo yika o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele jesu ti won ko gbekele kristi mesaya ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo sin pe so gbogbo fun mi mo si nfe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o nso ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ase apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti Jesu Kristi ti o so fun wa loni eyi ni nkan ti o nfe ki o ye wa wi pe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laye lati di wa lowo itooto ni olorun fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o nfa idena fun ara won opolopo ni o nfa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma nje ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan won yi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun won ta ba nkilo fun owo pe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori eni to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisha yo wa laarin awon ti ko lọlọrun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran nse ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni a fin ki awon eniyan ni ilo we pe ki asora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebu o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe ah iwon na ti lo da po mo awon to nda tun bi iwon na lo da po mo awon ti ki lo ye ti yerun iwon na lo da po mo awon ti ko mo faari se awon ti ko gbajumo a ki lo de
se aini lo wa fun oni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo darapo mo awon to nso wi pe da to bi ta da to awon oni wa mimo awon to je pe orun nikan na nwo n o gbo taye mo o lo darapo pelu won elomiran itijo agbelebo Christi ni ki je ki won ki o le fori ti titi dopin awon elomiran awon oso aye imura ti aye oni ki je ki won ki o le fori ti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi ni to o gbodo darapo mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo lorun gbo won a so wi pe ohun eniyan oni ohun olorun wi pe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori wi pe ohun eniyan ni ohun olorun ohun a so wi pe olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e to ni ko borisha obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo seun ti o da o wa ni to ba gbo to bi e wa ninu olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba olorun awon elomiran ma je ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won o ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a npe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere je ki a wo Luke ori kejila olorun pe o olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o sese nitori wi pe ibi ti a ti npejopo won wo awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi nko orin kiko ni pe nibi ti awon ti wa won ni awon duru to je wi pe won korin a orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun ohun apo ba file aye ma je ki nkan wonyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deep life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisisin yi awon to wa ni bi nisisin yi won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi ati le je agbo kekere a je eni ti o mo inu olorun a je eni ti o mo oro olorun a je eni ti o ni ihirere a je eni ti o nfe ba jesu duro ki a ba le ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki o wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun wo Luke ori kejila ese ikeji le logbon Luke ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won se awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wena mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo
o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba oke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere ranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wi pe won fe fi temi semo awon eniyan le senu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wi pe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wi pe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le fori ti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wi pe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu olorun ni orun rere titi lai lai so fun olorun wi pe o n fe duro lati foriti titi dopin yo sin ran o lowo.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: In rere ti Matthew ori iketa le ni ogun igba na ni Jesu wi fun ijo eniyan ati awon omo eyin re pe awon akowe pelu awon farisi joko ni ipo Mose nitori na ohun ko gbogbo ti won ba wi pe ki e kiyesi e ma kiyesi won ki e si ma se won sugbon e ma se gege bi ise won nitori ti won a ma wi sugbon won ki se nitori won a di eru wo ti o si soro lati ro won si gbe ka awon eniyan ni ejika sugbon awon ti kara won ko je fi ka won kan eru na sugbon gbogbo ise won ni won se nitori ki awon eniyan ki o ba le ri won won so filateri won di gbigboro won fi kun ise ti aso won won fe ipo ola ni bi ase ati bujuko ola ni sinagogu ati ikini ile oja ati ki awon eniyan ma pe won pe rabbi rabbi sugbon ki a ma se pe eyin ni rabbi nitori pe enikan ni oluko yin ani kristi ara si ni gbogbo yin e ma si se pe enikan ni baba yin ni aye nitori enikan ni baba yin eni ti nbe ni orun ki a ma si se pe yin ni oluko ni nitori okan ni oluko ni yin ani kristi sugbon eni to ba poju ninu yin oni yo je iranse yin enikeni ti o ba si gbe ara re ga ni a o re sile enikeni ti o ba si re ara re sile ni a o gbega sugbon egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin ti se ijoba orun mu awon eniyan nitori eyin ti kara yin ko wole be ni eyin ko je ki awon ti wole ki o wole egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin je ile awon oporun ati nitori asehan e n gbadura gigun nitori na ni eyin o se jebi poju egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin yi okun ati leka lati so eniyan kan di alawose nigba ti o ba si di be tan eyin aso di omo orun apadi nigba meji ju ara yin lo egbe ni fun yin eyin amona afoju ti o wi pe enikeni ti o ba fi temple bura ko si nkan sugbon enikeni ti o ba fi wura temple bura o di ajigbese eyin alaimoye ati afoju ewo ni o poju wura tabi temple ti nso wura di mimo ati pe enikeni ti o ba fi pepe bura ko si nkan sugbon enikeni ti o ba fi ebun ti o wa lori re bura o di ajigbese eyin alaimoye ati afoju ewo ni o poju ebun tabi pepe ti nso ebun di mimo nje eni ti o ba si fi pepe bura o fi bura ati ohun gbogbo ti o wa lori re eni ti o ba si fi temple bura o fi bura ati eni ti o n gbe inu re eni ti o ba si fi orun bura o fi ti olorun bura ati eni ti o joko lori re egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin san idamewa minti ati anise ati kumini eyin si ti fi orun ti o tobi ju ninu ofin sile laise idajo aanu ati igbagbo wonyi ni o to ti eyin iba se eyin kiba si fi won ni sile laise eyin afoju amona ti n se kantikanti ti o si n gbe ibakasi emi egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin n fo ode ago ati awo poko mo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia iwo afoju farisi tete kan fo eyi ti n be ninu ago ati awo poko mo na ki ode won ki o le mo pelu egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara ni ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo gege be ni eyin pelu farahan ni ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin ko iboji awon woli eyin si se esa oku awon olododo ni oso eyin si wi pe awa iba wa ni ojo awon baba wa awa kiba ni owo ninu eje awon woli nje eyin ni eleri fun ara yin pe eyin le awon omo awon eni ti o pa awon woli nje eyin kuku pon osuwon baba yin de oke eyin ejo eyin omo paramole eyin o ti se yo ninu ebi orun apadi nitori na e kiyesi emiran awon woli ati amoye ati akowe si yin omiran ninu won ni eyin o pa ti eyin o si kan ma gbelebu ati omiran ninu won ni eyin o na ni sinagogu yin ti eyin o si se ninu bi ni si lati ilu de ilu ki gbogbo eje awon olooto ti a ti ta sile ni aye ba le wa sori yin lati eje abeli olododo titi de eje sakaraya omo barakaya eni ti eyin pa laarin tempili ati pepe looto ni mo wi fun yin gbogbo nkan wonyi ni yo wa sori iran yi Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okuta lu awon ti a ran si opa igba melo ni emi nfe rado bo awon omo re bi agbebo ti rado bo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo afile yin sile fun yin le ahoro mo si wi fun yin eyin ki yo ri mi mo lati isisin yi lo titi eyin o fi wi pe olubukun ni eni ti n bo wa ni oruko Oluwa.
2: E je ki a gbadura. Olorun wa. Adura wa loni ni wo pe e o ba wa soro. Adura wa ni pe bi a ti wa siwaju yin nisisin yi ti a fe je onje mi wo pe e o bo wa. A o si je ajeyo. Onje ye ti o fun wa je yo fun alagbara. Yo fun alore ofe. Yo je ki a le dide ninu ipa ati agbara igbagbo lati tele yin ati lati le sumo yin timo timo ati lati le je olooto si ohun gbogbo ti en ko wa ti en so fun wa eran wa lowo ke ba le wulo ninu ijoba yin adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa e je ki a si bibeli wa si Matthew ori kerin Matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun ni ati nka o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan loni an soro nipa titele Jesu titele Jesu ohun ti o se pataki ni igbesi aye wa ni titele Jesu nitori wipe ere popo nipa ti ara ati nipa ti emi ni o wa ninu ki a ma tele Jesu bi o ba wo ese ti akaye dara dara Jesu Kristi so fun awon wonyi wipe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan awon wonyi ti je apeja fun opolopo odun ise apeja ti won si nse o ti je ohun ti ko lere nigba miran bi o ba ka Luke ori karun ti ko si aye fun wa lati ka nisisin yi nigba kan ti Jesu ba Peteru ati Anderu ati Johanu ati Jacobu nigba ti o ba won pade o ri wipe won ti nde lati oru sugbon titi di afẹ mojumo won ko pa ohun kankan o je wipe ise owo won ko lere o je wipe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pelu ere ise lati oru won ko ri nigba yi gan ni Jesu Kristi wa si igbese aye won ni o so fun won ohun ti won le se bi won si ti se won pa opolopo eja o wa so fun won wipe ibere ibukun ni won ri yi bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won o wa so fun won nihin wipe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun nigbati Jesu Kristi ti o soro fun awon mehin re o je ki o ye won wipe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wipe ere popo ninu aye yi ati ni aye ti nbo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fiyesi dara dara bi o ba keko dara dara bi o ba gboran dara dara o ri wipe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye ti nbo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wipe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wipe akere niye pupo sibe sibe a mo wipe opolopo awon to n gbe ni tosi wa ni o je wipe ede Yoruba ni won so ki lo de ti o je wipe awon wonyi o sese afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni wipe o sese ko je pe awa fun awa papa a ko ti gboran ni ekunrere si ipe ti Olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni gboran si ipe ti Olorun fi pe wa o so wipe e ma to mi lehin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to lehin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan a ri wipe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Kristi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won a ri wo pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o tile je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o tile je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo olaye o dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o se wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi aba nfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi aba tele Jesu Christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a bi esi ohun ti a fe so loni gidigidi ke a mo bi a se ntele Jesu enikokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ke a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa papa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko ba tele Jesu Kristi tabi ki a kunkun we pe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a ntele kini awon eni ti a ntele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je irun inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa je ki a se apere o sese awon ti o ma nporo awon ti o ma ntanije bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon won yi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wepe olorun ba won soro ki se wepe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma so fun o wipe ki o gba iru eni be leti a ma so fun o wipe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun o wipe nitori idanwo ti ara wipe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wipe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wipe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki akun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wipe ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wipe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon papa won o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wipe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma bere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha eyi ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo n ti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo n ti ogbongbon wipe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisha leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o se se ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se isomo loruko boya won se esinko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o se se kan se ma korin awon omo wa papa bi won ba lolorun awon wonyi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o se se won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o se se ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o se se kan ma tele won nitori pe won o mo jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele e ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa papa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file poti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe antele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesia ti o wa ni arowoto wa ese awon olowo ti o wa ni arowoto wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ke mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemu re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a n gbadura fun won wipe igbala ti jesu kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a n peran se eran ileya lo n pa abi eran irobo abi jesu lo n peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a n tele awon keferi wipe bi aborisa ba n sodun aperan bi imale ba nsodun aperan ahan iwo na ti o wa so wi pe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo kila nse o ye ke amo irin ti anrin o so wi pe awon wonyi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wi pe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbese aye wa ki o fihan wi pe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wi pe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi n pe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu n pe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wi pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro wi pe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o so wi pe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wi pe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi niyi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wi pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wi pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere wonyi han wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo wipe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ke ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wipe ati ronuko ada bi e ba so wipe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan won yi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwo tutu ohun ti Olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo Olorun ki a to ba Jesu pade akun fun aiwa bi Olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan won yi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo Jesu Kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi Olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu Olorun se o mo wi pe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu Olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe a n tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba Olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Kristi Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun wa pe bi a ba n tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Irere ti Matthew ori ike dogbon nigba na ni a fi ijoba orun we awon won dia mewa ti o mu fitila awon ti won si jade lo ipade oko iyawo marun ninu won se ologbon marun si se alaigbon awon ti o se alaigbon mu fitila awon won ko si mu ororo lowo sugbon awon ologbon mu ororo ninu kolobo pelu fitila awon nigba ti oko iyawo pe gbogbo won to gbe won si sun sugbon laarin oganjo igbe ta soke wi pe wo oko iyawo nbo e jade lo ipade re nigba na ni gbogbo awon won de awon ni dide won si tun fitila awon se awon alaigbon si wi fun awon ologbon pe fun wa ni ororo yin nitori fitila wa nku lo sugbon awon ologbon da won ni ohun wi pe be ko ki o ma ba se alai to fun awa ati eyin e kuku tu awon tin ta lo ki e si ra fun ara yin nigba ti won si n lo ra oko iyawo de awon ti o si mura tan ba wole lo si ibi iyawo a si ti ilekun ni ikeyin ni awon won de ayoku si de won wi pe Oluwa, Oluwa, silekun fun wa, sugbon o dan wi pe looto ni mo wi fun yin, emi ko mo yin, nitori na e ma sona bi eyin ko ti mojo tabi wakati ti omo eniyan yo de, nitori ijoba orun dabi okunrin kan tin lo si ajo, eni ti o pe awon omo odo re, o si ko eru re fun won, o si fi talenti marun fun okan, o fi meji fun enikeji, ati okan fun eniketa, o fi fun olukuluku gege bi agbara re ti ri, lese kan na o mu ona ajo re pon. Nigba na ni eyi ti o gba talenti marun lo o fi tire sowo o si jere talenti marun miran gege be ni eyi ti o gba meji ohun pelu si jere meji miran sugbon eyi ti o gba talenti kan lo o wa ile o si ri owo oluwa re leyin igba ti o pe titi oluwa awon omo odo won ni de o ba won siro eyi ti o gba talenti marun si wa o si mu talenti marun miran wa pelu o wi pe oluwa iwo fi talenti marun fun mi si wo mo jere talenti marun miran Oluwa re wi fun pe o seun iwo mo odo rere ati olooto iwo se olooto ninu ohun die emi o mu o se olori ohun pipo iwo bo sinu aye oluwa re e ti o gba talenti meji pelu si wa o wi pe oluwa iwo fi talenti meji fun mi wo mo jere talenti meji miran oluwa re si wi fun pe o seun iwo mo odo rere ati olooto iwo se olooto ninu ohun die emi o mu o se olori ohun pipo iwo bo sinu aye oluwa re e ti o gba talenti kan si wa o ni oluwa mo mọ pe ohun roro eniyan ni iwo ise iwo n kore nibi ti iwo ko gbe fun rugbi si iwo si n sa nibi ti iwo ko fe ka si emi si beru mo si lo pa talenti re mo ninu ile wo nkan re niyi oluwa re si dahun o wi fun pe iwo mo odo buburu ati oni lora iwo mo pe emi n kore nibi ti emi ko fun rugbi si emi si n sa nibi ti emi ko fe ka si nitori na iwo iba fi owo mi si owo awon ti n powo da nigba ti emi ba de emi iba si gba nkan mi pelu ele nitori na e gba talenti na ni owo re e si fi fun eni to ni talenti mewa nitori enikeni ti o ba ni a o fi fun yo si ni lopolopo sugbon ni owo eni ti ko ni a o ti le gba eyi ti o ni e si gbe alailere omo odo na so sinu okunkun lode nibe ni ekun ohun ipayin keke yo gbe wa nigba ti omo eniyan yo wa ninu ogo re ati gbogbo awon angeli mimo pelu re nigba na ni yo joko lori ite ogo re niwaju re ni a o si ko gbogbo orilede jo yóò sì yà wọn sí ọ̀tọ̀ kúrò nínú ara wọn gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn ti ya àgùntàn rẹ̀ kúrò nínú ewúrẹ́ òun ó sì fi àgùntàn sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ewúrẹ́ sí ọwọ́ òsì nígbà náà ni ọba yóò wí fún àwọn tí ó wà ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ pé ẹ wá ẹ̀yin alábùkún fún bàbá mi ẹ jogún ìjọba tí a ti pèsè sílẹ̀ fún yín láti ọjọ́ ìwá nítorí ebi pa mí ẹ̀yin sì fún mi ní oúnjẹ òǹgbẹ́gbẹ́ mi ẹ̀yin sì fún mi ní ohun mímu mo jẹ́ àlejò ẹ̀yin sì gbà mí sí ilé mo wà ní ìhòhò ẹ̀yin sì daṣọ bò mí mo ṣe àìsàn ẹ̀yin sì bójú tó mi mo wà nínú túbú ẹ̀yin sì tọ̀ mí wá nígbà náà ni àwọn olóòótọ́ yóò dá a lóhùn wípé olúwa nígbà wo ni àwa rí tí ebi ń pa ọ́ tí àwa fún ọ ní oúnjẹ tàbí tí òǹgbẹ́ gbé ọ́ tí àwa fún ọ ní ohun mímu nígbà wo ni àwa rí ọ ní àlejò tí a gbà ọ́ sí ilé tàbí tí ìwọ́ wà ní ìhòhò tí àwa daṣọ bò ọ́ tàbí nígbà wo ni àwa rí tí ìwọ́ ṣe àìsàn tí a bójú tó ọ tàbí tí ìwọ́ wà nínú túbú tí àwa sì tọ̀ ọ́ wá ọba yóò sì dáhùn yóò sì wí fún wọn pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín níwọ̀n bí ẹ̀yin ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi wọ̀nyí tí ó kéré jùlọ ẹ̀yin ti ṣe é fún mi nígbà náà ni yóò sì wí fún àwọn ti ọwọ́ òsì pé ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ẹni ègún sínú iná àìnípẹ̀kun tí a ti pèsè sílẹ̀ fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí ebi pa mí ẹ̀yin kò sì fún mi ní oúnjẹ òǹgbẹ́gbẹ́ mí ẹ̀yin kò sì fún mi ní ohun mímu mo jẹ́ àlejò ẹ̀yin kò gbà mí sí ilé mo wà ní ìhòhò ẹ̀yin kò sì daṣọ bò mí mo ṣàìsàn mo sì wà nínú túbú ẹ̀yin kò bójú tó mi nígbà náà ni àwọn pẹ̀lú yóò dáhùn wípé olúwa nígbà wo ni àwárí ti ebi ń pa ọ́ tàbí tí òǹgbẹ́ ń gbé ọ́ tàbí tí ìwọ jẹ́ àlejò tàbí tí ìwọ wà ní ìhòhò tabi ninu aisan tabi ninu tubu ti awa ko si se iranse fun o nigba na ni yo da won lohun wipe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi ni yo si koja lo sinu iya aini pekun sugbon awon looto si iye aini pekun
2: e je ki agbadura baba wa tin be le orun baba jesu christu lo wa eni ti o fe wa ti o ran jesu christi lati wa se aye yi lati ku fun ese wa eni ti o fe wa to be ti ko fe ki a se gbe sugbon ti o n pe wa lati gbagbo ninu jesu christi ki a ba le ni iye ni pekun a fi ogo iyin ati ola fun oroko yin e gba ope wa ni oroko jesu adope wipe e ti fi anu yin han fun wa lati ibere odun yi titi de opin re adope wipe e se wa ni olorire adope wipe e ko wa bi ati gbadura adope wipe e fun wa ni igbagbo lati ro mo yin ninu ofi ola wahala ti o wa ninu aye adope wipe e ko wa lati sumo yin nigbati aye n ba wa jagun nigbati ese n gbogun nigbati esu papa ti o n wa eni ti yo paje e pe wa sinu agbo e si pe wa si abe abo adope lowo yin e gba ope ati yin wa laarin odun yi opolopo akoko lo wa ati igba igba ririje igba airije igba ayo igba ekun igba omije sugbon ninu gbogbo re e je ki alaaja adope lowo yin e gba ope ati yin wa ni igba ini e pese fun wa ni igba irobinu je e tu wa lara e si tu wa lokan pelu ni gbogbo awon ti alakoja ninu odun yi e sumo wa gege bi baba ti ma sumo omo adope lowo yin e gba ope ati yin wa nje bi ati wa nihin loni a n bebe wipe e fun wa lori ofe si wipe ohun gbogbo ti a o se iwa ti a o wo ati bi a o se korin ni bi a o se gbadura ni ohun gbogbo ti a o ma se je ki o wa gege bi ibamu ninu oro yin ni oruko jesu bi ati n gbo oro yin nisinsinyi e fun wa ni eti omo ti yo gbo ti o si se ohun ti e n so fun wa lati se adope wipe e ti gbo ti wa a si bẹyin wipe gege bi a o ti ma gboro yin nisinsinyi wipe oro yi yo je anfani fun wa yo si pese wa sile lati wa pelu olorun titi ni oruko jesu christu oluwa wa lati igba ti a ti bere isin ni a ti n so ti a si n dupe lowo olorun wipe olorun ti o mu wa ri ibere odun yi o tun sanu fun wa lati je ki a ri opin re ebe ati adura wa siwaju si ni wepe gege bi olorun ti pa wa mu ti o ti se wa lore wipe iwa wa irin wa oro enu wa ise wa wipe yo ma fi ope fun olorun ni igba gbogbo gege bi awa na ti mo wipe a ti sumo opin odun yi wipe ko to ojo meji ti odun ti a wa ninu re yi ti o fi di ogbologbo odun eni wipe ti o fi koja lo ti a o fi bo si odun titun oro iyanju ti a ni loni ninu iwaso wa ni ero nipa igbeyin eda ero nipa igbeyin eda ki a wo Deuteronomy ori kejilelogbon ese ikokandinlogbon Deuteronomy ori kejilelogbon ese ikokandinlogbon iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won e soro olorun yi ti o n pe wa lati je ologbon ati ti o si n pe wa lati ro ti igbehin wa oni afin soro loni lori ero nipa igbehin eda olorun je ki o ye wa awa papa gege be ni ti o foju sile ti ari ohun ti o nlo ni ayika wa amo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a nwo bi ounje ti a nje bi ile ti a ngbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun dara dara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe a mo wi pe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrerin bi anyo bi anjeun bi ansise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu onkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma nreti we pe ale yo de ojo kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kokan ati odun kokan wo nigba ti a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti ko ni si opin sugbon nihin la duro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abosi we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi papa gege bi orilede ati gege gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipasẹ Jesu Christi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a ma ro ti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbehin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwaasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbeyin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbeyin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti a wa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisisin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti a si n dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awaye ma lo nitori be aye ti a n gbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki a si ma ro lekookan ki a tile we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori keta dini aadota Isaiah ori keta dini aadota ese ikeje iwo si wi pe emi o ma je iyalode titi lai beni iwo ko fi nkan wonyi si aya re beni iwo ko ranti igbehin re awon odo won ma nro we pe won o je odo titi nitori be no ma se nso we pe je kin jaye ori mi gege bi eni we pe aye ko lopin awon elomiran ti won fara fun ijojijo oti mimu irede oru won ma ro we pe gba ti awon ni ewa gba ti awon ni aso gba ti awon ni owo gba ti awon ni awon nkan aye yi won ko mo wepe aye nkoja lo ati awon nkan ti o wa ninu re wepe aye ko duro ati wepe awa papa gege bi eniyan won ma nso fun wepe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni wepe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti wa ati wepe igbese aye wa o nkoja lo eni yi ti a kanihi ni o nja lankato ni o nso wipe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wipe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wipe yo ma wa titi eni ti o ba je alailoye ni o ma huwa be ni o ma wo inu dingi be ni wipe ewa ti o ri nisinsiyi ilera ti o ni nisinsiyi agbara odomokunrin ti o ni nisinsiyi wipe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wipe aye ti a wa olopin aye ti a ngbe olopin wipe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wipe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lolorun ti won ro wepe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a ngbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adupo wa won a le oruko won mo be won a ro wepe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je kuje nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe ki lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iyalode titi lai sugbon awon na da afe won ko ile ti lai nu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi ati gbe won sin o ye ki awa papa ki a ma ronu bi abati nri awon ti an gbe lo si ite awon ti a ngbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan wonyi won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa papa awon nkan yin won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti a nso ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma nlo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma nlo sopin gege be ni igbesi aye wa kokan yo ma lo si opin je ke a wo Heberu ori kesan Heberu ori kesan ese iketadinlogbon ni won bi a si ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku lekan soso sugbon lehin eyi idajo bi a ba nronu wepe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwo ereniyan ni ma n kuwa ti ma n gbe igbese aye re be ni wepe aye o lopin be ni wepe ko si ojo iku be ni wepe ko si ojo idajo sugbon o daju wepe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si nipo pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo se wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki a si ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori 17 Jeremiah oriketa dilogun ese ikokanla bi aparo tin saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti oku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile botire leyin ti o nse iloni lowogba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bi ise tabi o njale ninu ile o da wa loje we pe ojo kan bo ti o si lowo ti o so fun wi pe ojo igbese aye re won de opin o ti le so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo paju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe oun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokan delogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironupo ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe nikehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro irunupo ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo nikehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisiyi ti ani ilera nisisiyi ti ani anfani nisisiyi ti olorun ba wa soro ni ki a feti simo ki a gba eko ki a bale je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati we pe awon o wa laye fun igba pepe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa oju olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se somoto sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo wi pe o seese ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se seese ki o je wi pe iku ni o pa oju enikeni ninu wa de sugbon ohun ti onisamu wi ni wi pe igba kugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ninihin ki o ba le mura sile fun dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalilogun, ese ikewa, numeri, ori ketalilogun, ese ikewa, lati arimeji ese na. Jeki emi, ki oku iku olododo, ki igbehimi, ki osi dabi itire. Ki adura yi, ki otolegba, anila tiruni kuwada. Eni ti oba fe ku iku olododo, oni lati gbe igbesi aye olododo. Bi aba fe ki aku iku olododo, anila tini ori ofe Jesu Kristi. Ori ofe Jesu Kristi yi, ni o je ki ale gbe igbesi aye wa mimo, igbesi aye olododo, igbehin wa, yo si dabi ti olododo. Je ki a lo si akori keji, ninu iwaso wa, eyi ni igbehin aye, igbehin aye, nje oje mo, wepe aye ti a wa ninu re yi, wepe on lo sokmi, o si daju wepe lo jokan, opin yo deba ohun gbogbo. Eyi ni Noah so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wipe aye igba na o nlo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wipe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu Jesu ati lati enu awon woli majemu lailai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wipe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orileede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wipe gbogbo won ni won lo sopin ye ke a wo Peteru kini ori kerin ese ikeje Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ke yin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wipe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wipe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Kristi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu Korinti kini ori keje lati ese ikokindinlogbon Korinti kini ori keje ese ikokindinlogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon ti n sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon ti n yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon ti n lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi n koja lo aposteli je ki o di imo fun wa nihin wepe aye ti a wa ninu re yi wepe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ini ti o wa ninu aye wepe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihin pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ini aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ini aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni ti n sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni ani lo ninu aye yi we pe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Kristi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto. Matthew, ori kewa, ese ikeji lelogun. Matthew, ori kewa, ese ikeji lelogun. Bogbo eniyan, yo si kori ra yin, ni tori oruko mi. Shugman, eni ti oba fori ti, ti ti de okun, ona ni, a ogbala. O so fun awe pe opin bo opin wa fun enikokan wa opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi aye ti a wa nisinsin yi Matthew ori 24 ese iketa bi o si ti joko lori oke olifi awon mehin re to wa ni ikoko we pe so fun wa nigba wo ni nkan won yi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye awon mo ehin mo we pe daju daju opin aye nbo we pe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti o fi mo we pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo won yi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun awe pe awon ami ti won ri o dabi eni wo pe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re wo pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihi Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki awo Ezekiel ori keje ki awo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wi pe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro Oluwa si to mi wa wi pe iwo omo eniyan bayi le Oluwa Olorun wi pelu si ile Israeli opin de sori igun mererin ile eyi ni oro Oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo we pe opin bo ese ikefa opin de oji si o kiyesi o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo we pe daju daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan Olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni ti nsin Olorun nigba ti a mo we pe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan wonyi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi Olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de ojo Olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìlérí rẹ̀ àwa ń retí àwọn ọ̀run titun àti ayé titun nínú èyí tí òdodo ń gbé nítorí náà olùfẹ́ bí ẹ̀yin ti ń retí irú nǹkan wọn ni ẹ múra gírí kí a lè bá yín lé àlàáfíà lí àìlábàwọ́n àti lí àìlábòkù lé ojú rẹ̀ níhìn-ín ni ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé pẹ̀lú ariwo pẹ̀lú iná pẹ̀lú ooru ni ayé yìí yóò kọjá lọ wípé àwa tí a mọ ọlọ́run àwa tí a ní ìrètí nínú jésù a ní láti gbé ìgbésí ayé àìlábàwọ́n àìlábòkù àti àìléèrí níwájú rẹ̀ kí a lè bá wa lé àlàáfíà nínú jésù nígbà tí ohun gbogbo yóò lọ sópin a ti sọ nípa ìgbésí ayé tiwa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wípé ń lọ sópin a ti sọ nípa ayé tí a wà nísinsìnyí wípé dájúdájú ìgbẹ̀yìn òpin yóò dé níkẹyìn ìkẹta ni ìjọba tí kò lópin ayọ̀ tí ó jẹ́ ti ọmọ ọlọ́run ni wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ayé tí a wà ó ń lọ sópin àti ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan ó ń lọ sópin ayọ̀ tí a ní nínú ọlọ́run ni wípé ìjọba jésù kristi ó jẹ́ ìjọba tí kò lópin nínú Isaiah orí kẹsàn-án láti ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje nítorí a bí ọmọ kan fún wa a fi ọmọkùnrin kan fún wa ìjọba yóò sì wà lé èjìká rẹ̀ a ó sì máa pe orúkọ rẹ̀ ní ìyanu olùdámọ̀ràn ọlọ́run alágbára bàbá ayérayé àmọ́ aládé àlàáfíà ìjọba yóò bí sí i àlàáfíà kì yóò sì ní ìpẹ̀kun a ń sọ nípa ìjọba jésù kristi àti àlàáfíà tí ó wà nínú ìjọba jésù kristi wípé àlàáfíà àti ìjọba rẹ̀ kì yóò lópin èyí ni ayọ̀ àwa ọmọ ọlọ́run wípé bí ayé tilẹ̀ ń kọjá lọ bí àwọn ohun tí ó wà nínú ayé tilẹ̀ ń kọjá lọ bí ayé yóò tilẹ̀ wá sí òpin àti bí ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tilẹ̀ lọ sí òpin síbẹ̀ a mọ̀ wípé ìjọba jésù kristi tí a ti wọnú rẹ̀ nípa dídi àtúnbí wípé ìjọba yìí kò lópin èyí ni áńgẹ́lì ni ó sọ fún Màríà Wúndíá nígbà tí ó sọ fún wípé a ó bí jésù kristi nínú Lúkù orí kìíní láti ẹsẹ̀ 30 áńgẹ́lì náà sì wí fún un pé má bẹ̀rù Màríà nítorí ìwọ ti rí ojú rere lọ́dọ̀ Ọlọ́run sáàsì kíyèsí ìwọ lóyún nínú rẹ ìwọ ó sì bí ọmọkùnrin kan ìwọ ó sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù òun ó pọ̀ ọmọ ọ̀gá ògojì lọ li a ó sì máa pè é Olúwa Ọlọ́run yóò sì fi ìtẹ́ Dáfídì bàbá rẹ̀ fún un yóò sì jọba ní ilé Jákọ́bù títí ayé ìjọba rẹ̀ kì yóò sì ní ìpẹ̀kun ayọ̀ tí ó jẹ́ ti ọmọ Ọlọ́run ni wípé ìjọba Jésù Kristi yóò wà títí láé gbogbo ìjọba tí ó wà nínú ayé ni yóò kásẹ̀ kúrò nílẹ̀ gbogbo ìjọba tí ó wà nínú ayé ni yóò rí kọjá lọ nígbà tí ayé yìí pàápàá tí ó bá rí kọjá lọ a ó sì fi ìjọba Jésù Kristi múlẹ̀ a ó sì rí wípé ìjọba yìí ó wà títí láé nínú ìwé wòlíì Dánielì orí kejì ẹsẹ̀ 44 Dánielì orí kejì ẹsẹ̀ 44 lí ọjọ́ àwọn ọba wọ̀nyí lé Ọlọ́run ọ̀run yóò gbé ìjọba kan kalẹ̀ èyí tí a kì yóò lè parun títí láé a kì yóò sì fi ìjọba náà lé orílẹ̀-èdè mìíràn lọ́wọ́ yóò sì fọ́ wọn túútú yóò sì pa gbogbo ìjọba wọ̀nyí run ṣùgbọ́n òun ò dúró títí láé láé èyí ni ìjọba Jésù Kristi tí a ń sọ nípa rẹ̀ wepe ijoba yi yowa titi nitori ijoba Jesu oje ijoba tiki yo lopin ninu Danieli orikeje Danieli orikeje ese ikerinla ase fi agbara ijoba fun ati ogo ati ijoba ki gbogbo eniyan ati orile ati ede ki o le ma sin agbara ijoba re si je agbara ijoba aini pekun eyi ti a ki yo re koja ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun eyi nso nipa ijoba ti Jesu Kristi wepe yo wa lai lai ese iketa dilogbon ati ijoba ati agbara ijoba ati ipa gbogbo ijoba ni gbogbo abe orun li a o se fi fun omo li a o se fi fun eniyan awon eniyan mimo ti oga ogo ijoba eni ti se ijoba eni pekun ati gbogbo awon alakoso ni yo ma sin ti won o se ma teriba fun iyi nso si waju si nipa ijoba Jesu Kristi bawo ni ijoba yi bawo lo se le je tire bawo ni o se le wo ijoba orun eyi ti ko lopin ranti wo pe ohun gbogbo ti o ni ninu aye yo lo sopin igbese aye ti o ni papa yo lo sopin sugbon bi o ba wa ninu ijoba Jesu Kristi o wa titi lai ninu Johanu ori keta Johanu ori keta ese keta Jesu dahun o si we fun pe looto looto ni mo wi fun o bi ko se pe atu eniyan bi ohun ko le ri ijoba Olorun o ti oni lati se ni pe ki ronu po ada ki o si gbadura si Olorun ki o bere fun idariji ki o je ki eje Jesu Kristi ki o we okan re mo ki a so di otun ki o ni iye ni pekun ki a tun obi ki o si ma gbe igbese aye otun nipa ore ofe ti o wa ninu Jesu Kristi bi o ba se yi o daju we pe o wo ijoba orun ati bi o ti je omo eyin Jesu Kristi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun nihin o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye ninu Petero keji ori kini lati ese karun ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo e fi iwa rere kun igbagbo ati imo kun iwa rere bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Kristi ti ati gba okan re la ti o ti di atunbi oni lati fi iwa rere kun igbagbo o ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada bi o so wipo ti di atunbi o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan ki o kuro ninu okunkun ki o ni iwa ododo iwa rere iwa ire koja ati imo kun iwa rere nigba gbogbo ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun ti o n pese ara re sile fun bibo Jesu Kristi ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro

0: ní ìṣísẹ́ kọ̀ọ̀kan kí a má sì padà sẹ́yìn, kí àwọn tí a ń retí láti ọ̀dọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlérí tẹ ti ṣe fún wa kí wọn kí ó lè jẹ́ tiwa. Àdúpẹ́ wípé ti gbọ́ tiwa ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí a ń wo ìwé wòlíì Isaiah orí 40 láti ẹsẹ 25. Ìwé wòlíì Isaiah orí 40 láti ẹsẹ 25. Máa fi ojú kà á bí àtijọ́ ń kà á papọ̀. Ǹjẹ́ ta ni ẹ̀yin ó ha fi mí wé, tàbí ta lí èmi ó bá dọ́gba? Ni ẹni mímọ́ wí, gbé ojú yín sókè sí ibi gíga, kí ẹ sì wò ta lè ó dá nǹkan wọ̀nyí tí mú ogun wọn jáde wá ní iye. Ó ń pe gbogbo wọn lé orúkọ nípa títóbi ipá rẹ̀, nítorí pé òun le ní ipá, kò sí ọ̀kan tí ó kù. Èé ṣe tí ìwọ fi ń wí ìwọ Jákọ́bù, tí ìwọ sì ń sọ ìwọ Ísírẹ́lì pé ọ̀nà mi pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ Olúwa, ìdájọ́ mi sì ré kọjá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run mi. Ìwọ kò tí ì mọ̀, ìwọ kò tí ì gbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé, Olúwa ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé kì í ṣàárẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í mú. Kò sí àwárí òye rẹ̀, ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì fi agbára kún àwọn tí kò ní ipá. Àní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá, ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n ó fi ìyẹ́ gun òkè bí idì, wọ́n ó sáré kí yóò sì rẹ̀ wọ́n, wọ́n ó rìn àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Lónìí mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, bí o bá wà níhìn ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, mo sọ̀rọ̀ lórí ayọ̀ Ọlọ́run, èyí tí jẹ́ agbára àti okun fún onígbàgbọ́. Àwọn nǹkan wọ̀nyí tí Ọlọ́run ṣe wa lójú láti rí, tí Ọlọ́run kọ sí wàhálà òkan àyà wa, wọ́n jẹ́ àwọn nǹkan tí ó jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó le, kí ó gbóná, kí ó lágbára ju bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ó jẹ́ kí ayọ̀ wa nínú Ọlọ́run àti ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run àti ìgbàgbọ́ láti dúró tiiri pẹ̀lú Ọlọ́run títí a ó fi rí ìdáhùn sí àdúrà wa, wọ́n ó jẹ́ kí wọn kí ó lè fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, máa to àwọn nǹkan wọ̀nyí sí òkan àyà rẹ, má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó lọ kúrò ní ọkàn rẹ ní ìgbà kan. Lónìí ni a ń sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, kí ni èrèdí tí a fi ń dúró de Olúwa? Báwo ni a ṣe lè dúró de Olúwa? Kí ni àwọn àbáyọrísí, àwọn àmì tí ó lè wà ní ìgbésí ayé wa wípé a jẹ́ ẹni tí ó ti dúró de Olúwa, a sì ti rí ìdáhùn èrèdí tí a fi ń dúró de Olúwa, àti pàápàá àkókò wo ni ó yẹ kí a máa dúró de Olúwa? Kí àwọn ìbéèrè wọ̀nyí kí a tó lè dáhùn wọn lẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀, kí a tó lè dáhùn wọn ní kíkún, a ní láti wò ó láti ẹsẹ̀ 25. Bí òye ẹsẹ̀ 25 dé ẹsẹ̀ 30 bí ó bá ṣe yé wa sí, bẹ́ẹ̀ ni a ó ṣe ní òye dídúró de Olúwa. Jẹ́ kí n tún ka ẹsẹ̀ 21 lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa, kì í ṣe àwọn tí ó sáré kọjá Olúwa, kì í ṣe àwọn tí ó ń sáré ní ìwàǹwara, ní ìkanjú, àìlè mú sùúrù, tí wọ́n sọ wípé kí ni kí n ṣe, mbo ni kí n yà sí, ọ̀nà wo ni kí n gbà, mo ti dé ìkóríta, kí ni ìpinnu tí ó yẹ kí n mú? Kì í ṣe irú àwọn bẹ́ẹ̀. Àwọn tí ó ní ìgbàgbọ́ nínú Olúwa, àwọn tí ó dúró de Olúwa, ó ní ṣùgbọ́n àwọn tí ó dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n ó sì fi ìyẹn gun òkè bí idì, wọ́n ó fi ìyẹn gun òkè bí idì, wọ́n ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wọ́n, wọ́n ó rìn àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Bí a bá ń sọ wípé àwọn wọ̀nyí wọ́n ó tún agbára wọn ṣe, eyi so wipe se iwo na mo awa ti an lo moto le kokan bi abati lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wipe o ye ki agbe lo si odo awon mechanic wipe ki won ki o tun tun se ki won ki o tun agbara re se won fo ile epo won fo ibi ti omi nwa won fo gbogbo awon nkan ti o nje ki oko yi ki o ma se daadara nitori be a fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mechanic be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re sese ki o mu wa o sese ki o dabi eni wepe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o sese ki o dabi eni wepe oke ni o wa ni waju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wepe omi ti o kun popo ti o si kunre koja o ni o wa ni waju wa ohun ti a si nfe o wa ni odi keji omi yi eni a fi so wepe bi abaduro de olowa wipe a o fi iye gun oke bi idi e ni wipe oke ti o wa ni waju wa ti o dabi eni wipe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi a ba duro de oluwa olorun a fun wa ni iye bi ti idi nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi iye gun oke bi idi ti o je wipe oke yi ki o ja mo nkan ni igbesi aye wa o ni a o sare ki yo si re wa bi a ba ti wo awon omo wa ni ile iwe ti won ma n sare ije bi won ba ti n dije a ma n ri wipe awon omo miran won ma sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobo lole a re won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon omo won yi won ti mura sile won ti sun daradara loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wipe won ti nsare won sare je yi won ti ngbiyanju sile bi won ba ti be sini sare won ma sare lo tete ki yo si re won be na ni an so fun awa ti a je onigbagbo awa ti o je wipe a ko duro de oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le oluwa o je wipe a ngbe emi wa gbona nigba kugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de oluwa awa ni a o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba n sare ki yo re wa ati pe bi a ba rin aare ki yo mu wa bi a ba je eni ti o n taja ti a n gbe awon nkan ti a n ta ti a n gbe lo soja ti ki si se wipe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni anfirin a o ri wipe awon miran ti o je wipe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won gbe eru won gbe sokale won joko seba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wipe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won le ta awon nkan won yi fun awon ni bara awon awa ti o je pe a duro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a re sin mu wa bawo ni a o se de ibute ibi ti a n lo lakoko ti o ye ki a debe eni o fi se pataki wipe a ni lati duro de oluwa sugbon mo so tele wipe ki a to le duro de oluwa ki a to le so agbara wa di otun ohun kan ni a ni lati koko mo ye ki a wo lati ese ikedogbon o ni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mimo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ki a ko ati ti o ye ki a mo se o mo wipe awon elomiran o ye bi a ba n so nipa ti olorun ko ye won daradara o sese awon elomiran a ma wa si ile isin won ma so wipe awon a wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon a tun gba ona eburu miran awon a lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labule won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon iyalode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won eni olorun fi nbi wa pe ki atile to so wi pe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye ewe mimo wo lati wo awon ileri pataki pataki ti o se fun wa oni la koko tani eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wi pe olorun oni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon re koja awon eniyan ninu aye yi oni be a ba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye lati odo awon eniyan wi pe ko si angeli kan ko si si eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba tin gbadura won ma ki pe pe angeli michael angeli gabriel angeli uraya angeli bayi angeli tohun awon to ti sina awon ti oye ihin rere oye won fi olorun we angeli won fi olorun we eda owo olorun o sese ki o je pe awon elomiran bo won ba tin gbadura won ma so pe olorun lagbaja olorun temedu won fi olorun olorun oga ogo olorun alagbara olorun eleda olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imu re eni olorun fi pe ki atile to duro de oluwa ki a to so wi pe an lo ba olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya ni waju oluwa oni la koko tani eyin fi mi we oni la koko tani emi o ba dogba eyi ni eni mimo israel wi je ki a wo exodus ori kejo ese ikewa exodus ori kejo ese ikewa o si we pe li ola o si we pe ki o ri bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so wepe opolopo isin lo wa wepe bi o ba si ona nibi ohun tun ohun tun wa ona miran lo iyi nje wepe won ro wepe olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon tin to olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wepe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro wepe boya nkan won yi o le gba won won ma ro wepe bi awon ba wa si ilesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni wepe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wepe awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa je ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli je ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo olorun lati igba adamu titi di akoko ti a wa yi wepe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran olorun wa okan soso ni ninu exodus yi kan na ori kedogun ese ikokanla exodus ori kedogun ese ikokanla ta le o dabi iwo oluwa ninu awon alagbara ta le o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu bi abandaruko olorun o ye ki a mo wi pe eni ti nse ohun lanla ohun abami ohun iyanu ohun ti o je wi pe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti olorun se nitori be je ki okan re ki o simi le oluwa ki o si mo wi pe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyorisi rere ati itesiwaju ni wi pe ki o duro de oluwa so ni wahala ni so dabi eni wi pe o n sun ekun asunrin so dabi eni wipe awon nkan ti o nwa o jina rere si o so dabi eni wipe wahala ninu ebi wahala nibi ise wahala nibi okowo re wahala pelu awon alabagbe wipe o fe mu olomi o dabi eni wipe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro de oluwa o se duro de oluwa o ran ti awon ti o wa ninu bibeli bi abanka awon ti o wa ninu bele awon ti won ni wahala bi ti wa ni oran ti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro de olowa oran ti josepho aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo iru eni bayi se o je wi pe olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri olorun ti olorun ti fun tele tele se o je wi pe awon ileri won ti kuna ni se o je wi pe olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti josepho ti o duro de oluwa nigba yi ni aso agbara re di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti samsoni bi o ti le je wi pe afowofa samsoni ni nitori wi pe o lo sinu ese ohun ti o je wi pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi ti re olori bi ti re ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se bi o ba je elomiran ni a ro wi pe gbogbo nkan ti pin wi pe ohun ti o ku ni pe ki ohun lo pokun so ohun ti o ku ni pe ki ohun wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de olowa o duro de olowa oni olowa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de oluwa be oran ti dafidi ni wahala wahala popo ninu ebi ni oran ti igba ti omo re absalom ti o dide si tabi oran ti nigba ti oba saul nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de oluwa ni o duro de oluwa ni bi a ba wa sinu majemu titun se oran ti awon aposteli aso won sinu tubo soran ti awon apostili ana won legba aje won ni iya a fi opolopo nkan dun won sugbon won duro de oluwa awa na be na lo ye ka se we pe bi awon ti isaju bi won ti duro de oluwa ti oju ko ti won be na ni o ye ki awa paapa ki a duro de oluwa oju ko si ni ti wa ni oruko jesu wo orin dafidi ikokan din ni 90 esan orin dafidi ikokan din ni 90 nitori pe tali o wa le orun ti a le fi we olowa dahun se angeli kan wa le orun boya michael ni o tabi gabriel ni tabi angeli miran o ni tali o wa le orun ti a le fi we olowa je iru eni be wa rara tani ninu awon omo alagbara ti a le fi we oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a fi le ti a le fi we oluwa o tun wa so fun wi pe ninu aye yi bakan na wi pe ko si omo alagbara kan ti a le fi we oluwa o se je ki okan re ki o sinmi le oluwa nigba ti o ti mo wi pe ko si eni ti a fi le we olorun ti a le fi we olorun wa nigba ti o ti mo wepe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijolo oto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we oluwa o se duro de oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun oluwa wi pe won duro de o je ki a tun pada lo si iwe isaiah ori ogoji iwe isaiah ori ogoji monka lati ese 24 gbe oju yin soke si bi giga eni ohun ti olorun so fun wa o ni ki a gbe oju wa soke si ibi giga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o se se ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fun o ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi o ni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e si wo tali o da nkan won yi wo awon irawo tani o da won so fun mi be na ni olorun le o da won oni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se katan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o nse ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re awari re loni ki a wo je ki a mo wi pe awon nkan wonyi won wa lati owo olowa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbeju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o poruro ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe olorun wa ko si on ti o le se olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele ti ko le muse je ki a wo ese iketadinlogbon e se ti iwo fin wi iwo jacobu ti iwo sin so iwo israeli pe ona mi pamo kuro lodo olowa idajo mi si re koja kuro lodo olorun mi
1: eni ariti awon mo israeli se ranti itan awon mo israeli o se ni laanu we pe awon wonyi won gbagbe ore olorun won gbagbe anu olorun won gbagbe ileri olorun won gbagbe majemu ti olorun ti ba won da on ti o se laanu ninu ni ti awon mo israeli ni we pe se oranti lati akoko abrahamu ni olorun ti fun ni ileri ti o si so wi pe lati odun de odun ni ibukun olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase abrahamu ati awon omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo olorun kokuna olorun ko ja fara ni akoko mose ni olorun pe mose wo pe akoko ati mu ileri ise wo pe o ti de bi o ti re je wo pe oye ko ye mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti won lo doju ko farao olorun so wi pe ohun wa pelu re ohun wa pelu enu re bi o ba je eni ti o n ka bibeli daadara o ri wi pe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le olorun se titi okan awon omo Egypt ti okan won fi remi ti o fi je wi pe won ko ni agbara ti okun mo ti won so fun amo ise pe o ya e keru yin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru se ran ti wi pe bi won ti de bi bebe okun popa ti won be si ro wi pe aye fe pari ti won ro wi pe o da be ni pe iku ti de fun won nisinsin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon omo ogun Egypt won bo leyin okun popa wa niwaju nbo ni ki agbegba be ni won ke pe olowa ni olorun so fun mose pe ki o na opa re ni okun popa pin si meji ki se be ni kan ogoji odun ni won fi nje mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji loro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihi ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo olowa idajo mi si re koja kuro lodo olorun mi e se ti israeli fi di afoju bayi ti ye won ra ti won ranti awon ore olorun won ranti agbara olorun won ranti awon ileri olorun won ranti awon majemu ti olorun ti ba won da sugbon ki a to ma da israeli lebi awa na nko nje awa na nigbati a ba de ikorita awa na nigbati o ba da bi eni wi pe omi poju oka fun wa tabi o poju gari fun wa nigbati o ba da bi eni wi pe wahala wa fun wa ti o le ponran awa paapa ati gbagbe ori olorun ati gbagbe awon eri ti an je tele tele wi pe nigbati mo ti denu ijo yi nigbati mo ti ba Jesu pade nigbati mo ti ni igbala nigbati olorun ti la mi loju nigbati mo ti kuro ninu iborisa nigbati mo ti je wese ti mo ti ko sile wo nkan ti olorun se fun mi awa ti a ti n jeri tele tele awa di awa eni to awa di eni to kari so awa di eni to sunkun asun dekun awa di eni to rin kaakiri bi eni ti ko lọlọrun awa di atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo bawo lo se ri bayi se orowe po lọrun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi nwi wi pe ona mi wahala mi awon nkan to ndoju ko mi awon inu ni bi ni ti mo ndoju ko ti mo nba pade wi pe olorun ko mo nkan won yi mo awon nkan wonyi pamọ kuro lodo oluwa e se ti a fi nsunkun be ni ti o ni baba e se ti a fi nkaakiri be ni ti o lọlọrun se olorun wa ti ku ni se olorun wa o si laaye mo ni se ileri re ti yi pada ni se majemu ti o ba wa da nipasẹ Jesu Christi nigba ti o gun lori igi agbelebo se awon nkan wonyi ko tun ja mo nkan niwaju olorun ni e se ti a wa fi nso bi awon mo israeli
0: bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamo kuro lodo olowa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo olorun mi eni o wa fi nbi wa ni ese ikeji din logbon iwo ko ti mo iwo ko ti igbo pe olorun aye raye olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare beni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara olorun awa maridi ni agbara olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa maridi ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi abaje eni ti o mo olorun nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Christ bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo we pe a ni olorun to ga le orun olorun ti agbara re ki ba ti oni nitori be o ki a mo we pe lati ese kokandinlogbon o n fi agbara fun ala re o n fi agbara fun ala re o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de olowa ohun ti a se duro de olowa ni wo pe ki o le fun wa ni agbara ki o le fun wa ni okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo n sare ire eje yi nigba ti won ba n subu le ba ona nitori wi pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sade won ko si je ohun to n gbe won ro ko je ohun to n fun olokun ati agbara nigba ti awon ba n subu le ba ona wi pe awo ma sare ki yo si re wa a o ma rin wi pe are ki yo mu wa sugbon je ki n bi o lere nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba n so wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba n so nipa di duro de olowa e je wi pe ki a gbadura ki a pa opolopo ojuse ki a pa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo Jesu Christi gege bi olugbala won ti le ma gbiyanju lati duro de olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je wi pe awon o mo ohun ti a n pe ni Jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo olorun sugbon won ma n gbiyanju lati duro de olowa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo ti o je pe ko ti mo Jesu Christi gege bi olugbala sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so wipe o n fe lo gbadura o n fe duro de olowa awon elomiran o sese nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu lailai abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta ki lo de ti o je wipe awon wonyi ti won o mo igbala Jesu Christi awon yi ti o je pe won ko ti ni idani loju idarije ese won ki lo de to je wipe awon ni won mo bi a ti duro de oluwa awa ti olorun si ti pe ti o ti ba soro asiri awa ti olorun ti so fun wipe ohun je baba fun wa ti emi olorun ke aba baba ninu wa ki lo de ti a o le farabale ki a le duro de oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de oluwa ati bi a ba duro de oluwa kini awon ere awon anfani ti yo je ti wa ninu orin dafidi ori kedogbon orin dafidi ori kedogbon ese ikarun simi le ona otito re ki o se ko mi nitori iwo le olorun igbala mi iwo ni mo duro ti le ojo gbogbo nihin ni olorin dafidi lo ti n so fun wa wi pe ohun ni lati duro de olowa ki se ni ojo kan o ni le ojo gbogbo iwo ni mo duro ti iwo ni mo duro de le ojo gbogbo kini se ti ogbeni yi ti o fe duro de olowa se o mo wi pe dafidi ti o korin dafidi ti a ka yi o je jagun jagun o ni opolopo isoro ni igbesi aye re ni igba miran awon nkan miran to ngbo latotun latosi won taku ara won ko si mo eyi to je otito ti oun le duro le ninu won o dabi eni wi pe ni opolopo igba ni Dafidi ni o de ikorita ninu awon nkan miran ninu ebi re o de ikorita ti ko mo ona ti o ye ki oun to tabi gege bi oba awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki oun gba ipinu ti o ye ki oun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be adu o fe duro de oluwa nigba miran ni igbese aye ti re o se se ki nkan kan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi ni bi ise o de ikorita awon nkan ti o n gbo won taku ara won ti bi aso ti bi ton aso ton awon nkan wonyi ti won so ko bara won mu o si n fe mu ipinu awon nkan to fe mu ipinu le lori yi o ti mo otito ijinle otito nipa won iru akoko be nigbati a mo wepe olorun mo gbogbo awon nkan to pamo loju eniyan won si paya ni waju olorun nitori be o ye ki o le duro ti oluwa ki o duro de wepe olorun mo woju re olorun mo mo wepe gbogbo otito awon nkan wonyi won o pamo fun o nitori be mu duro de o eni a fi duro de oluwa ni akoko ti a duro de oluwa yi a o ka bibeli a wo awon ileri olorun a wo awon ase olorun a wo awon nkan ti olorun pase fun wa lati se ti o dabi eni wipe ati gboju foda tele tele nkan miran ti o ma nse wa lose gege bi eni ti o ja fafa ninu isin olorun ni wipe awon akoledo isin awon agbekari esin won ki je ki a le raye lati duro de oluwa elomiran o sese ibi to ti fe ka bibeli won so wipe arakunrin kan bere re o fe ki won lo se jire okan nita atundide elomiran boyo fe gbadura lori nkan kan ni boyo nduro de oluwa ni o si fe mo o fe mu ona re gun ni waju oluwa won ni won pe yin o e ko a lo si sise bayi o ko a lo se bayi nkan won yi ki je ki elomiran ki o le duro de oluwa je ki a wo orin Dafidi ori keta din logbon orin Dafidi ori keta din logbon lati ese keta la di ese kerin la sugbon emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye duro de oluwa ki o si tujuka ki yo si mu ole ayale mu ni duro de oluwa yo si mu ole ayale e je wipe nigba ti o ba dabi ni pe aje alai lagbara nigba ti o ba dabi eni wipe aje alai lera yala nipa ti ara yala nipa ti emi o je wipe okun tan ninu wa agbara tan ninu wa o je wipe ati rin irin igbagbo o nsoro fun wa ati gbe igbesi aye igbagbo o nsoro fun wa o fe dabi eni wipe agbara lati dojuko ota ati lati dojuko idanwo agbara lati duro sinsin ki a ma yese o dabi eni wipe agbara yi o ndinku die die ni igbesi aye wa o ni iru akoko be o ye ki a duro de oluwa iru akoko be o ye ki a duro de oluwa pelu igbagbo lati ri ire olorun ire oluwa ni ile alaye ni orin Dafidi ori keji le ni ogota orin Dafidi ori keji le ni ogota ese ikarun okan mi iwo sa duro je de olorun nitori lati odo re wa ni ireti mi nigba ti o ba dabi eni wipe ireti npin nigba ti o ba dabi eni wipe o nse aferi nkankan nkan yo si ti ite olowo nigba ti o ba dabi eni wipe awon abanigbadura etijo gbadura awon ore re ti ejo man ka bibeli ti ejo man gbadura ti ejo man mu ibere ara yin lo siwaju olorun won ti ba o gbadura sugbon awon nkan wonyi awon isoro won si wa sibe sibe o so wipe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo siwaju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to ma n di wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tilekun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo orin Dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa orin Dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiye si bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi sanu fun wa nigba ti a ba nwa anu olorun boya o ti subo sinu ese lai ro tele ni boya o dabi eni we pe idanwo ni o le re koja ore ofe ti oni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori we pe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori we pe awon nkan to le ro tele tele won tin yo wole o si ri we pe o n ba igbese aye igbagbo re je o n so di apeyinda oni iru akoko be ni o ye ki o woju oluwa iru akoko be ni o ye ki o kepe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni atun kan nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wipe emi o gbesan ibi iwo ma se wipe emi o gbesan ibi sugbon drode oluwa ohun o si gba o sese ki oro kan bi awo ki o wa laarin iwo ati enikan ki eni yi ki o soro ibi nipa re ki eni yi ki o se ibi si o ki idanwo lati odo su ki o ma so si o lokan we pe gbesan lu pada paromo un na se bayi o ni niru akoko be ti esu to nfo oro re to nfo oro okan re to nso wi pe ki o gbesan fun ara re o ni niru akoko be o ye ki o duro de oluwa we pe bi o ba duro de oluwa ohun o gba o ninu awon ikekun ti o nde ba awon yi ninu Isaiah ori kejo ese iketadinlogun Isaiah ori kejo ese iketadinlogun emi o duro de oluwa ti o pa oju re mo kuro lara ile Jacob emi o si ma wo ona re oni nigba ti o ba dabi eni wo pe olorun wa o jina rere nigba ti o ba dabi eni wo pe anu re jina si wa nigba ti o ba dabi eni pe awon ileri re imuse won won jina si wa oni oyin to ye ka se npe ki a duro de oluwa awon elomiran won ma kun niru igba be awon elomiran won ma sakakiri niru igba be awon elomiran won ma tun mu igbekele won ki o wa ninu eniyan tabi ninu orisa ni igba be oni awa ti a fe de orun awa ti a fe fi orun sereje leyin aye yi oni o te ye ki a se ni pe ki a duro de oluwa ye ki a pada si Isaiah ori ogoji ki a to gbadura Isaiah ori ogoji ese ikokanle logbon sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo so agbara won dotun awon ti o ba duro de oluwa won o tun agbara won se won o fi iye gun oke biidi won o sare ki yo si re won won o rin aare ki yo si mu won se oke kan wa niwaju re duro de oluwa se o dabi eni pe okun lo wa niwaju re o si mo bo se fo re koja okun yi duro de oluwa se o ti n re o ni se o dabi eni pe adura ogba ni so ni wahala ni so dabi eni pe awon keferi fi ose sin won fi ose eleya so dabi eni pe ohun to tin reti o dabi eni pe won jina re won o ti de o ni ohun ti a lati se ni pe ki a duro de oluwa ki a duro de oluwa ki a ma je ki ohun kan ki o di wa lowo nitori be dide duro ki o so fun olorun we pe o setan lati duro de o setan lati gbadura o setan lati musoro o setan lati kepe duro de oluwa o duro de oluwa ma se je ki are ki o mu duro de oluwa kepe oluwa yo si da o sile yo si tu o sile duro de oluwa yo tun agbara re se
2: ti Matthew ori ikerindinniogbon o si se nigbati Jesu pari gbogbo oro won yi o wi fun awon omo eyin re pe eyin mo pe leyin ojo meji ni ajo ire koja a o si fi omo eniyan leni lowo lati kan ma gbelebu nigba na ni awon olori alufa awon akowe ati awon agba awon eniyan pejo ni afin olori alufa eni ti a n pe ni Kayafa won si jo gbimo lati fi etan mu Jesu ki won si pa sugbon won wi pe ki se ni ojo ajo ki ariwo ki o ma ba wa ninu awon eniyan nígbà tí Jésù sì wà ní Bethany ní ilé Simoni Adẹ́tẹ̀, obìnrin kan tọ̀ wá tí ó ń ti gòróró ìkunra alabásítà iyebíye, ó sì ń dà sí i lórí bí ó ti jókòó ti oúnjẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ rí i, inú wọn ru, wọ́n wí pé nítorí kí ni a ṣe ń fi èyí ṣòfò, àbáṣe àta ìkunra yìí ní owó iyebíye, àbá sì fi fún àwọn tálákà. Nígbà tí Jésù mọ̀, ó wí fún wọn pé, èyí ṣe tí ẹ̀yin fi ń bá obìnrin náà wí, nítorí iṣẹ́ rere ni ó ṣe sí mi lára. Nígbà gbogbo ni ẹ̀yin ṣàní tálákà pẹ̀lú yín, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò ní mi nígbà gbogbo. Nítorí ilé èyí tí obìnrin yìí da òróró ìkunra yìí sí mi lára, ó ṣe é fún sísìnkú mi. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, níbikíbi tí a bá gbé wàásù ìrere yìí ní gbogbo ayé, níbẹ̀ pẹ̀lú ni a ó sì ròyìn èyí tí obìnrin yìí ṣe ní ìrántí rẹ̀. Nígbà náà ni ọ̀kan nínú àwọn méjìlá tí a ń pè ní Judas Iscariot tọ àwọn olórí àlùfáà lọ, ó sì wí pé, kí ni ẹ̀yin ó fi fún mi, èmi ó sì fi lé yín lọ́wọ́. Wọ́n sì bá a ṣe àdéhùn 30 owó fàdákà. Láti ìgbà náà lọ ni ó sì ti ń wọ̀nà láti fi lé wọn lọ́wọ́. Nígbà ọjọ́ ìkínní àjọ àìwúkàrà, àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù tọ̀ wá, wọ́n sì wí fún un pé, níbo ni ìwọ ń fẹ́ kí a pèsè sílẹ̀ dìọ́ láti jẹ èrè kọjá? Ó sì wí pé, ẹ wọ ìlú lọ sí ọ̀dọ̀ ọkùnrin kan báyìí, ẹ sì wí fún un pé, olùkọ́ni wí pé, àkókò mi súnmọ́ etílé, èmi ó ṣe àjọ èrè kọjá ní ilé rẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn mi. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn náà sì ṣe gẹ́gẹ́ bí Jésù ti fi àṣẹ fún wọn, wọ́n sì pèsè èrè kọjá sílẹ̀. Nígbà tí alẹ́ sì lẹ̀, ó jókòó pẹ̀lú àwọn méjìlá. Bí wọ́n sì ti ń jẹun, ó wí pé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ọ̀kan nínú yín yóò fi mí hàn. Wọ́n sì káàánú gidigidi. Olúkúlùkù wọn bẹ̀rẹ̀ sí ibi ilé rẹ̀ pé, Olúwa, èmi ni bí. Ó sì dáhùn wí pé, ẹni tí ó bá mi tọwọ́ bọ inú àwo, òun náà ni yóò fi mí hàn. Ọmọ ènìyàn ń lọ bí a ti kọ̀wé nípa tirẹ̀, ṣùgbọ́n ègbé ni fún ọkùnrin náà láti ọ̀dọ̀ ẹni tí a gbé ti fi ọmọ ènìyàn hàn. Ìbásàn fún ọkùnrin náà bí ó ṣe pé a kò bí. Nígbà náà ni Júdásì tí ó fi hàn dáhùn pé, Rábì, èmi ni bí. Ó sì wí fún un pé, ìwọ wí. Bí wọ́n sì ti ń jẹun, Jésù mú àkàrà, ó sì súre, ó sì bù ú, ó sì fi fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ó wí pé, gbà, jẹ, èyí yìí ni ara mi. Ó sì mú ago, ó dúpẹ́, ó sì fi fún wọn, ó wí pé, gbogbo yín ẹ mu nínú rẹ̀. Nítorí èyí ni ẹ̀jẹ̀ mi ti májẹ̀mú tuntun tí a ta sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀ ènìyàn fún ìmúkúrú ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n mo wí fún yín láti ìsinsìnyí lọ, èmi kì yóò mu nínú èso àjàrà yìí mọ́, títí yóò fi di ọjọ́ náà, nígbà tí èmi ó sì bá yín mu tuntun ní ìjọba bàbá mi. Nígbà tí wọ́n sì kọ orin kan tán, wọ́n jáde lọ sí orí òkè Ólífì. Nígbà náà ni Jésù wí fún wọn pé, gbogbo yín ni yóò kọsẹ̀ lára mi lé òru yìí, nítorí tí a ti kọ̀wé rẹ̀ pé, èmi ó kọlu olùṣọ́-àgùntàn, a ó sì tú agbo àgùntàn náà káàkiri. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí mo bá jíǹde, èmi ó ṣáájú yín lọ sí Galilee. Pétérù sì dáhùn, ó wí fún un pé, bí gbogbo ènìyàn tilẹ̀ kọsẹ̀ lára rẹ̀, èmi kì yóò kọsẹ̀ láé. Jésù wí fún un pé, lóòótọ́ ni mo wí fún ọ pé, ní òru yìí, kí àkùkọ kí ó tó kọ, ìwọ ó sẹ́mi nígbà mẹ́ta. Pétérù wí fún un pé, bí ó tilẹ̀ dé àti bá ọ kú, èmi kò jẹ́ sẹ́ ọ. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yìn wí pẹ̀lú. Nígbà náà ni Jésù bá wọn wá sí ibì kan tí à ń pè ní Gethsemane. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé, ẹ jókòó níhìn yìí nígbà tí mo bá lọ gbàdúrà lọ́run yìí. Ó sì mú Pétérù àti àwọn ọmọ Sebede méjèèjì pẹ̀lú rẹ̀. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí banújẹ́, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí rẹ̀wẹ̀sì. Nígbà náà ni ó wí fún wọn pé, ọkàn mi bàjẹ́ gidigidi títí dé ikú, ẹ dúró níhìn yìí kí ẹ sì máa bá mi ṣọ́nà. Ó sì lọ síwájú díẹ̀, ó sì dojú bolẹ̀, ó sì ń gbàdúrà wí pé, bàbá mi, bí ó bá lè ṣe, yẹ kí ago yìí kí ó kọjá kúrò lórí mi, ṣùgbọ́n kì í ṣe bí èmi ti ń fẹ́, bí kò ṣe bí ìwọ ti fẹ́. Ó sì tọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá, ó bá wọn, wọ́n ń sùn, ó sì wí fún Pétérù pé, kí n la, ẹ̀yin kò lè bá mi ṣọ́nà ní wákàtí kan. Ẹ máa ṣọ́nà kí ẹ sì máa gbàdúrà kí ẹ̀yin kí ó má bàa bọ́ sínú ìdẹ̀wò. Lóòótọ́ ni ẹ̀mí ń fẹ́, ṣùgbọ́n ó ṣe àìlera fún ara. Ó sì tún padà lọ lẹ́ẹ̀rin kejì, ó sì ń gbàdúrà wí pé, bàbá mi, bí ago yìí kò bá lè rí mi kọjá, bí kò ṣe pé mo mú ìfẹ́ tirẹ̀ ni kí a ṣe. Ó sì wá, ó sì tún bá wọn, wọ́n ń sùn nítorí tí ojú wọn kún fún oorun. Ó sì fi wọ́n sílẹ̀, ó sì tún padà lọ, ó sì gbàdúrà ní ẹ̀rin kẹta, ó ń sọ ọ̀rọ̀ kan náà. Nígbà náà ni ó tọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá, ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa sùn wàyí kí ẹ sì máa sinmi, wò ó, wákàtí kù fẹ́ẹ́fẹ́ tí a ó sì fi ọmọ ènìyàn lé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ dìde kí a máa lọ, wò ó, ẹni tí ó fi mí hàn súnmọ́ tòsí. Bí ó sì ti ń sọ lọ́wọ́, wò ó, Júdásì, ọ̀kan nínú àwọn méjìlá dé, àti ọ̀pọ̀ ènìyàn pẹ̀lú rẹ̀, tí àwọn ti dà pẹ̀lú ọ̀gọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbà àwọn ènìyàn wá. Ẹni tí ó sì fi hàn ti fi àmì fún wọn wípé, ẹnikẹ́ni tí mo bá fi ẹnu kò lé ẹnu, òun náà ni, ẹ mú un. Lójú kan náà, ó wá sọ́dọ̀ Jésù, ó sì wí pé, àlàáfíà, olùkọ́ni, ó sì fi ẹnu kò lé ẹnu. Jésù sì wí fún un pé, ọ̀rẹ́, nítorí kí ni ìwọ fi wá? Nígbà náà ni wọ́n wá, won si gbe owo le Jesu won si mu si wo okan ninu awon ti o wa pelu Jesu na owo re o si fa ida re yo o si sa okan ti se omo odo lori alufa o si ke ni eti sonu nigba na ni Jesu wi fun pe fi ida re si ipo re nitori pe gbogbo awon ti o mu ida ni yo ti pa ida se gbe iwo se bi emi ko le kepe baba mi ohun iba si fun mi ju leji oni angeli meji la lo loju kan na ye sugbon iwe mimo yo ati se ti yo fi se pe be ni yo ri ni wakati na ni Jesu wi fun ijo eniyan pe emi ni eyin jade to wa bi o le ti eyin ti da ti ogo lati mu lojojumo ni emi n ba yin joko ni temple ti emi n ko yin eyin ko si gbe owo le mi sugbon gbogbo eyi se ki iwe mimo awon woli ba le se nigba na ni gbogbo awon omo eyin re fi sile won si sa lo awon ti o si mu Jesu fa lo si ile Kayafa olori alufa nibi ti awon akowe ati awon agbagba gbe pejo si sugbon Peteru to leyin ni okere titi fi de agbala olori alufa o bo si ile o si ba awon omo odo na joko lati ri opin re nigba na ni olori alufa ati awon alagba ati gbogbo ajo igbimo n wa eleri eke si Jesu lati pa sugbon won ko ri onkan otito ni opo eleri eke wa sugbon won ko ri onkan ikeyin ni awon eleri eke meji wa won wi pe okunrin yi wi pe emi le wo temple olorun emi o si ko ni ijo meta olori alufa si dide o si wi fun pe iwo ko da onkan kini eyi ti awon won yi n jeri si o sugbon Jesu dake olori alufa dahun o si wi fun pe mo fi olorun alaye be o pe ki iwo ki o so fun wa bi iwo ba se kristi omo olorun Jesu wi fun pe iwo wi sugbon mo wi fun yin leyin yi ni eyin o ri omo eniyan ti yo joko ni owo oto agbara ti yo si ma tinu awosan mo orun wa nigba na ni olori alufa fa aso re ya o wi pe o so rodi eleri kini a si n wa wo eyin gbo rodi na ni sisin yi eyin ti ro si won dahun wi pe o jebi ku nigba na ni won tutọ si loju won kan lese awon elomiran fi atelewo won gba loju won wi pe so tele fun wa iwo kristi tani ni ti o lu o ni peteru joko lode ni aafin nigba na ni omobirin kan to wa o wi pe iwo pelu wa pelu Jesu ti Galile sugbon o se ni oju gbogbo won o wi pe emi ko mo ti iwo nwe nigba ti o si jade si iloro omobirin miran si ri o si wi fun awon ti o wa nibe pe okunrin yi wa pelu Jesu ti Nazareti o si tun fi epese wipe emi ko mo okunrin na nigba ti o pe die awon ti o duro nibe to wa won wi fun peteru pe looto okan ninu won ni iwo ise nitori pe ohun re fi o han nigba na ni o bere si bura ati sire wipe emi ko mo okunrin na loju kan na akoko si ko peteru si ranti oro ti Jesu wi fun pe ki akoko ki o to ko iwo semi lerin meta o si bo si ode o sokun kikoro
3: DCLM Radio. The spiritual warfare is our concern.
2: Ire ti Matthew ori iketa din ni ogbon. Nigba ti o di owuro, gbogbo awon olori alufa ati awon agbagba gbimo si Jesu lati pa. Nigba ti won si de tan, won mu lo, won si fi ile Pontius Pilate lowo ti se baale. Nigba na ni Judas eni ti o fi han, nigba ti o ri pe ada alebi, o ronu pe wada, o si mu ogbo wo fadaka na pada wodo awon olori alufa ati awon agbagba. O wi pe emi se ni eyi ti mo fi eje alaise han won si wi pe ko kan wa ma bojuto o si dawo fadaka na sile ni temple o si jade o si lo iso awon olori alufa si mo wo fadaka na won si wi pe ko to ki a fi sinu isura nitori pe owo eje ni won si gbimo won si fi ra ile amo koko lati ma sin ku awon alejo sinu re nitori na ni a se n pe ile na ni ile eje titi di ojo oni nigba na ni eyi ti Jeremiah woli so wa se pe won si mu ogbon owo fadaka na iye owo eni ti a diyele eni ti awon omo Israeli diyele won si fi ra ile amo koko gege bi Oluwa ti lana sile fun mi Jesu si duro niwaju baale baale si bi ile re wipe iwa ni oba awon Jew Jesu si wi fun pe iwo wi nigba ti a si n ka si ilorun lati owo awon olori alufa ati awon agbagba wa ohun ko da nkan nigba na ni Pilate wi fun pe iwo ko gbo opo ohun ti won jeri si o ohun kò sì da ní gbólóhùn nǹkan tó bẹ́ẹ̀ ti ẹnu ya baálẹ̀ gidigidi nígbà àjọ náà baálẹ̀ a máa dá òǹdè kan sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá fẹ́ wọ́n sì ní òǹdè búburú kan lákòókò náà tí à ń pè ní Baraba nítorí náà nígbà tí wọ́n péjọ Pilate wí fún wọn pé ta ni ẹ̀yin ń fẹ́ kí èmi dá sílẹ̀ fún yín Baraba tàbí Jésù tí à ń pè ní Kristi ó ṣáà ti mọ̀ pé nítorí ìlara ni wọ́n ṣe fi ilé òun lọ́wọ́ nígbà tí ó sì jókòó lórí ìtẹ́ ìdájọ́ aya rẹ̀ ránṣẹ́ sí wípé má ṣe ní ọwọ́ nínú ọ̀ràn ọkùnrin olódodo ni nitori iya on pipo ni mo je ni oju ala loni nitori re sugbon awon olori alufa ati awon agbagba yi ijo eniyan ni okan pada lati bere baraba ki won si pa Jesu baale dan o si wi fun won pe ninu awon mejeje ewo ni eyin fe ki emi dasile fun yin won wi pe baraba pilato bi won pe kini emi wa se si Jesu eni ti a npe ni Christi gbogbo won wi pe ki a kan mo agbelebo baale si bere wi pe e se o buru kini o se sugbon won ki gbe soke si pe ki a kan mo agbelebo nigba ti pilato ri pe ohun ko le bori li ohun kohun sugbon pe akuku so gbogbo re di ariwo o bu omi o si we owo re li oju ijo o wi pe orun mi mo kuro ninu eje eniyan olooto yi e ma bojuto nigba na ni gbogbo eniyan down won si wi pe ki eje re wa li ori wa ati ni ori awon omo wa nigba na ni o da baraba sile fun won sugbon o na Jesu o si fi ile won lowo lati kan mo agbelebo nigba na ni awon omo ogun baale mu Jesu lo sinu gbogbo idajo won si ko gbogbo egbe omo ogun ti won si bo aso re won si wo ni aso ododo won si kun ade egun won si fi ide ni ori won si fi opa iyele ni owo otun won si kunle ni waju re won si fi ise sin wi pe kaabiyesi oba awon Jew won si tuto si lara won si gba opa iye na won si fi lu li ori nigba ti won fi ise sin tan won bo aso na kuro lara re won si fi aso re wo won si fa lo lati kan mo agbelebu bi won si tin jade won ri okunrin kan ara Kireni tin je Simoni o ni won fi agbara mu lati ru agbelebu re nigba ti won si de ibi ti a npe ni Gogota eyi ni ni ibi agbari won fi oti kikan ti adapo mo ororo fun lati mu nigba ti o si to wo o ko lati mu nigba ti won si kan mo agbelebu won pe aso re won si se gegele ki eyi ti woli iwe ba le se pe won pe aso mi fun ara won aso ileke mi ni won se gegele won si joko won so nibe won si fi oran ifisun re ti a ko si igberi re eyi ni oba awon Jew nigba na ni a ka awon ole meji mo agbelebu pelu re okan li owo otun ati ekeji ni owo osi awon ti n koja lo si n fi se eleya won si mi ori won wipe iwo ti owo tempili ti o si ko ni ijo meta gbara re la bi iwo ba se omo olorun sokale lati ori agbelebu wa gege be ni awon olori alufa pelu awon akowe ati awon agbagba n fi se eleya wipe o gba awon elomiran la ara re ni ko le gbala oba Israeli sa ni se je ki o sokale lati ori agbelebu wa ni isinsiyi awa o si gba agbo o gbẹkẹle olorun je ki o gba ala ni isinsiyi bi o ba feran re o sa wi pe omo olorun ni emi awon ole ti a kan mo agbelebu pelu re si n fi eyi na gun loju bakan na lati wakati kefa ni okunkun subu gbogbo ile titi o fi de wakati kesan niwon wakati kesan ni Jesu si kigbe ni ohun rara wipe eli eli lama sabachthani eyi ni ni olorun mi ese ti iwo fi ko mi sile nigba ti awon kan ninu awon ti o duro nibe gbo yi won wipe okunrin yi n pe Elija loju kan na okan ninu won si sare o mu kain kain o te bo inu oti kikan o fi ile ori opa iye o si fi fun omu awon iyoku wipe e fi sile e je ki a ma wo bi Elija yi o wa gbaala Jesu si tun kigbe ni ohun rara o jowo emi re lowo ti wo aso ikele tempili si ya si meji lati oke de isale ile si mititi awon apata si san awon isa oku si si sile opo oku awon eni mimo ti o ti sun si jinde won ti inu isa oku won jade leyin ajinde re won si wa si ilu mimo won si farahan opolopo eniyan nigba ti balogun orun ati awon ti o wa pelu re ti won so Jesu ri isele na ati ohun won ni ti a se eru ba won gidigidi won wi pe looto omo olorun ni eyi se awon obirin pipo ni o wa nibe ti won woran lati okere awon ti o ba Jesu ti Galili wa ti won si n se iranse fun ninu awon eni ti Maria Magdalene wa ati Maria iya Jakobu ati Jose ati iya awon omo Sebede nigba ti ale sile okunrin oloro kan ti Arimathea wa ti a n pe ni Josefu eni ti ohun ti kara re se omo eyin Jesu pelu o to Pilatu lo o si toro oku Jesu nigba naa ni Pilatu pase pe ki a fi oku naa fun Josefu si gbe oku naa o si fi aso ogbo mimo di o si te sinu iboji titun ti ohun ti kara re eyi ti a gbe ninu apata o si yi okuta nla di enu ona iboji naa o si lo Maria Magdalene si wa nibe ati Maria keji won joko dojuko iboji naa nigba ti o di ojo keji eyi ti o tele ojo ipalemo awon olori alufa ati awon farisi wa pejo lodo Pilatu won wi pe alagba awa ranti pe eletan ni wi nigba ti o wa laaye pe leyin ijo meta emi o jinde nitori naa pase ki a kiyesi iboji naa daju titi yo fi di ijo keta ki awon omo eyin re ma se wale oru won a si ji igbe lo won a si wi fun awon eniyan pe o jinde kuro ninu oku bẹẹ ni ìṣìnà ìkẹyìn yóò sì burú ju ti ìṣáájú Pilato wí fún wọn pé ẹyin ni olùṣọ ẹ máa lọ ẹ ṣe é dájú bí ẹ ti lè ṣe é bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ, wọ́n sì ṣe ibojì náà dájú, wọ́n fi èdì dídí òkúta náà, wọ́n sì yan ìṣọ́. Ìrere ti Matthew, orí 28. Lé òpin ọjọ́ ìsinmi, bí ilé ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí í mọ́, Maria Magdalene.

0: wo mo ti so fun yin. Won si fi beru pelu ayo nla yara lo kuro ni iboji. Won si sare lo iroyin fun awon omo eyin re. Ni won si tin lo iso fun awon omo eyin re, wo Jesu pade won. O wi pe alaafia. Won si wa, won si gba ni ese mu, won si teriba fun. Nigba na ni Jesu wi fun won pe e ma beru. E lo iso fun awon arakunrin mi pe ki won ki o lo si Galilee. Nibe ni won gbe ri mi. Nje bi won tin lo, wo inu awon oluso wa si ilu. Won royin gbogbo nkan wonyi ti o se fun awon olori alufa. Nigba ti awon pelu awon agbagba pejo ti won si gbimo, won fi opo owo fun awon omo ogun na. Won wi fun won pe e wi pe awon omo eyin re wa ni oru, won si ji igbe lo nigba ti awa sun. Bi eyi ba de ti baale, awa o yi ni okan pada, a o si gba yin sile. Be ni won gba owo na, won si se gege bi ati ko won. Oro yi si di riro kiri lodo awon Ju titi di oni. Nigba na ni awon omo eyin re mokanla jade lo si Galilee, si ori oke ti Jesu ti so fun won. Nigba ti won si re, won fori balẹ fun. Ṣugbọn awon miran siye meji. Jesu si wa, o si so fun won wi pe gbogbo agbara ni orun ati ni aye ni a fi fun mi. Nitori na e lo e ma ko orilede gbogbo ki e si ma baptisi won ni oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo. Ki e ma ko won lati ma kiyesi ohun gbogbo ohun ko ohun ti mo ti pa ni ase fun yin. E si kiyesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi o fi de opin aye. Ami. Eyi ni opin irere ti Matthew.
1: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.